ṣe gbagbe pe awoye ma sun lajọ da awa ti yin nikan ni omoluabi idire to fi je pe oru ti wa bi osan ni o

0: mo ki mu lati bi ti mo ti ma mu lati bere pepe bi mo se ma nsi lawe lawe ta ba ti mu lati odo oba to ni wa ta ki tori pe on lo ni wa ti gbogbo n ta je
1: baba mo di
0: awa lo so kale re sodo ba mrita la debe akade mfr oludasile le ise yi
1: se to doju adura ti mi o
0: awa mu dodo otunde olawowo
1: doju adura ti mi
0: oga patapata ka fata
1: o se to doju adura ti mi baba
0: awa so kale sodo seun akinola
1: doju adura ti mi
0: oga leka eto ti o njade lati kan yan omolu abinu
1: ba to ti ni ki momo wa gbo ori ko doju adura ti mi baba
0: awa gba wole agbara nbi sodo dixie normal laja
1: se to doju adura ti mi o se to doju adura ti
0: be la ni ko awon amoju ero wa a ni ko won ti tori pe won sise takuntakun

0: students. Afa banisha ra won gentlemen wa ni adupe be se ndarapo mo wa.
1: Students go dance, they go dance. Suppose I sing my Fuji garbage. Rise up, come and dance.
0: Every ibi ti mo boro hun de ni pe awon omo te fi ndara won yi nje n pada aye won wo to ba ti de pe bo ni se nkan kan o se o boye wo pe yin le bi awon mejeji se n pada aye wo pe eyi aburo ti mo fi ti o bo ni se nkan kan o se
1: akore majo awon majo obere majo awon majo
0: ati pe eni to ya foran ta nso nipa re yi nigba to ti ri pe ijiya ti egbon fi nje aburo opo to be to si ti ni eri ma je mi nso lowo o ye ko lo gbe ko lo do la omo kekere yen ni
1: je ka jojo gabe ta si to jo mi liki ijo alabe ijo to lo de
0: meji wa loro mu pin si awa ta nfo mo dara won pe mo moju to ra yin ati awon eyan kan le to je pe kisele o mo ti isele ta mo wa ya aworan tabi ta mo se akale ohun to nsele ta si wa nipo ati do la n to ba nsele lakoko na oporo awon eyan wa bere si ni jade won bere si ni soro pe se yo paburo re ni se yo paburo re ni ati eri awon eyan kan ni comment section to so pe boya iya to bi eyi kekere ko lo bi eyi agba to je pe oro iya ti agbaun ni yo lara omo kekere
1: especially for students who know how to dig
0: be lari awon eyan kan tan so pe bi awon omo yi se n pariwo to ko wa si eni kankan to le wa do la omo kekere yi ku o lowo egbon re
1: no ma no le just dance to fuji gale no ma no le just dance to fuji gale
0: intai wa fe da yi olohun ko jo ko la wa nbe ni o
1: to dance to my new fuji gale rise up to dance to my new fuji gale
0: eyin obi eje ma kiesi awon omo wa daadaa kasi ma ku fun adua ki emi buruku ko mo ko wonu won koni ju ba nlo labala ongo viral fun toni
1: nation spirit.

ọgbẹni Oyedemi Oluwa ṣeun mo rí ọwọ yín ní takọjá Facebook ẹ ṣe o tẹntẹ lè wa won lojo kan lara kunrin yi ba ni wo o da be npe body language ti mu fun eyi o understand je ki kunku gbe soro tara tara ori pe mi o kin pe eni Mrs. Lagbaja o wu mi o da lobirin o wu mi mo si fe fi o mo fe fi o saya won lawon ti e kokko rerin awon ba patewo pe Mr. Lagbaja n so pe ara o ba mi fi awon titles mi to mo yen ba mi fi si won lati be lo yo ma so pe n toju re n se dada si o ma toju e men ki lo n se gbara duro aye gba jeje ile aye ta wa o won ni bo se ma n soro ti eniyan aye toto aye toto aye ma won ni se wa ri ijo akoko to kokko ba won soro yi won so pe mo ku nero ba ni soro e lowo je ki ni number asu won le fowo pamọ re kati e kokko ti bebere ijo million kan ijo egberun lona 500 naira ijo million meji ijo ko lo kode ko ra awon orisirisi nkan won ni eni tan so nipa re yi o ma n para le okere bi igba te yan lo ra so ngbagini olohun si ke oluwo lowo

won ni kerekere awon momojo gbe yawo sugbon ki se yawo alariwo iru eleyi ta won kokko se pelu oko awon aro eleyi to jade laye won ni sugbon sa bi igbe yawo yen se momo nbe aje o sokale si bi igbe yawo na

ni awon atejise mo feran re mo ni fe re iwo gan ni fe re poju lo kan aya mi o wa lara awon erin ma je mi so ti won fi sowo ko tan si be o oko madamu ta nso e tori pe oko lasi ma pe won lowo lowo bayi won lo ra awon ebun kan awon ebun olowo oyebiye ti won si ya aworan re ti won fi sowo si omo ta nso yi tomo na si da won lohun pe ohun feran re ti won si ku awon ebun fun omo ta nso yi ko tan si be o oku ni banro awon eri n po gan o lara awon eri ti won fi sowo si mi nkan kan be bi ka so pe confession time ni bi ti arakunrin yi to je oko obirin ti o moro wa yi to ti n fi atejise sowo si omo re pe mo nife ti e ju iya re lo koda mo ma n gbadun re ju iya re lo o tun ko sinu awon atejise n pe to ba je pe iwo gan ni mo kokko mo ni iwo ni n ba fe n ba ti ma fe iya re awon eri ti en fi sowo si mi ni eun eje n fe ri eleyi na okun tori n ti won fi sowo ni

0: babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTA approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Ah, Tunde, oh, take pari tea yini.
2: Bami, tea yo durara be ti anti shade man po fun.
1: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilo de to fi yato.
3: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
1: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe wo ju miliki ti mo ma ra lo ni.
3: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki Kimi, ra apo milk 120 gram, apo kan iwon meta ni.
4: Olandia Full Cream Ever 120 gram, ra wara to ku, adun to yato ni iye to to, apo kan iwon meta ni. Ye Olandia Full Cream Ever, ko si ma lo siwaju pelu agbara wara maalu.
5: Mami. Mami, ise yen ti bo si o.
6: O ka ri omo dada.
5: Awon anfani koko tun ba wa o. Bi eto idaabobo fun ilera pelu eto iyawo fun oko ati ile.
6: Iye na da, amo so meto ife ti to joju danisa.
5: Emi o mo boya yen ba wa o, mi mo. So wa se pataki to yen ni.
7: Koda, o se ju pataki lo. O le tori pe onise gidi lowo loni, ko wa ma fi gbogbo owo mewe wa jeun tan. Lai mo bi ojo ola re o se ri. Nitori na, oni lati wa eto inawo ti o ma rorun fun o lati ko oro jo lojo iwaju. Ba wa dowo po loni ni Access Pensions ki a ba le ran lowo lati gbe igbe aye iyoto mi ni ojo ola. Lapapo, a le jo tun ojo ola re to. Fun ekunrere alaye kan si wa lori www.accesspensions.ng tabi ki o pe wa sori ero ibanisoro
8: 0209 461 3333.
7: Access Pensions, antun ojo ola to.

0: anugba in the name of Jesus. Ama gbadura adura ta ma gba ma to meje mo gbohun oluwa pe emi o gbohun yin oluwa si pe ni ojo Wednesday ki gbogbo eyan wa na wa tadura oluwa pe ko gbogbo eyan wa na awe ati adura ni ojo Wednesday e bere nkan mi anu le bere o anu le ma bere egbo awon alakale adura wa ta ma se ni siro kagori church headquarters ni opolopo awon branches wa tan si Wednesday bi pota court be gege na se ni lorin be gege ni lesa ni osogbo abe okuta saki ati opolopo churches wa no man se ni Wednesday awon ka se tun wa ni Thursday gbogbo eyin omo lorun ni Benin City ati Ugeli lola ni program ye laaro kutukutu e wa gbo sa se wa ri ipade adua tola adua anu ni koko pataki adua ti e fe gba mo ma to sona nipa apere gbagbo ti a fe lo ki gbogbo eyan wa ninu awe ati adua e mo gbagbo pa nbe nu awo do kan o opolopo den observe we sugbon gbogbo eyan ni yo gba adua yi ma break before 12 to ba dagu meje la tagbare oro ba gbeju be lo o le break ayafi ti dokita re ba so fun epoko mo gba awe loruko Jesus Omara nuba lati oni lati ma bere se ni gbadura lori anu yi a de gba be lori Facebook lago mejo o se pataki to ba de ola ma continue ibi to ba ta ba de lola ti pade ya ba bere na lati gba adura lo ngba agbara o ki gba ayafi to baba mi lo furufu nikan kuli alauda manji ni kuna kurama nai indifikwani ya mo pase gbogbo agbara to ba lo fe da adura agbara yen gbe na
1: amen
0: agbara yen gbe na
1: amen
0: agbara yen gbe na
1: amen
0: olorun gboro boju to o to ba boju ta won mo israeli ngbon ki gbe ona meta ne kanu bibeli exodus chapter 2 awo verse 23 awo verse 24 and 25 isele to sele aori bi won se kigbe aori yes
2: o si se leyin ojo pupo ti oba egypt ku
0: oba to mo joseph oku yes
2: awon mo israeli se gbe nitori isin na
0: awon mo israeli ogun gbegbe to pe ogun gbegbe to pe ko ni jabi
1: orijale
0: ko ni jomo mi
1: orijale
0: ko ni jaya mi
1: orijale
0: ko ni jaile mi
1: orijale mi
0: yes
2: wasi ke wasi goke to olorun lo
0: nitori isin won ipe won de goke to olorun lo nitori isin won ngode chapter 3 e ma gbo mi sa ngode chapter 3 e ma wo verse 7 at the verse 9 yes
2: oluwa si wi pe
0: oluwa na oluwa lo soro se oluwa si wi pe
2: nitoto emi ti ri ipoju awon eniyan mi ti o wa ni egypt emi
0: ti ri ipoju awon eniyan mi to wa ni egypt
2: mo si gbo igbe won
0: ko de gbo igbe won
2: nitori awon akoni sise won
0: tori awon akoni sise ese kesan
2: ije ni sisiyi
0: je ni sisiyi
2: kiesi igbe awon mo israeli di odo mi
0: igbe awon mo israeli di odo mi
2: emi si ti ri pelu
0: emi ti ri pelu
2: wahala ti awon ba egypt wahala won
0: aya na yi ka do ra moda ina ruda lika gbogbo en bale sabe asere leyi gbogbo agbara to mo ni gbegbe lai bima loruko jesus agbara yen ko bi na
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa

0: Onu awa so pe eyin akoni sise
1: eyin akoni sise
0: ten ko mi sise ti mi o mo
1: ten ko mi sise ti mi o mo
0: yo gojo oru
1: yo gojo oru
0: ti o je irise se loju osan
1: yo

0: In the name of Jesus. Ogbo eyan lojo bi oni, oni wedding anniversary. Mo pray for you. Mo ran ayo ati idunu sinu aye re ati igbeyawo re. Loruko Jesus a se idunu ko wonu aye re.
1: Amen.
0: Ko ra anuba.
1: Amen.
0: Ko ra anuba.
1: Amen.
0: Wa se opodun laye.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus wa ra anuba.
1: Amen.
0: Ya wa won celebrant ti o wa nbi Mrs. Ogun Badebo ati Taiwo Abeke Olorun Femi Adeyemi Ola Veronica Obadare Fumi Ola Wola testimony Mayowa Ogodimu Olugotun Oluwatosin ati Evangelist Olureme Olorun Sola awon kan ti koja nbe gbo na bo ti ati kiyin happy birthday to you igbo odo kan ni loruko Jesus emi yago in the name of Jesus
1: amen
0: gbe to lohun lo lati se nkankan fun se ran sey o wa lo kan ni o se lowo ni abi o fe se loruko Jesus yo di ibo ko fo
1: amen
0: ka ye ko dide
1: amen
0: ko ra nu gba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: tojo mi ti mo so ye leni ola la fe fi gbadura nu baba ti pari e ma wule ma be lowo wuli iru e to ba bo mi odo o to mo ko ko need kan mu o le mu mi odo to to san because o mo bi to ti wa ti won treat e iwe ibu won ko si to le lo fun anu la pe a fe fi gbadu anu to o ba ro mi odo lo ti kaga wa wa ti kaga iwo sa lo mi kan make sure pe iwo na join wa online o ma ni agbara ah mo bless apere wa boy mo ri bonu bo eje Jesus
1: o
0: ja gbagbara
1: amen
0: o ra anuba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: wa meriwa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ago mejo a o pade loruko Jesus wa ra anuba
1: amen
0: koju

0: Are we good?
1: So the call to Okoso, Osi lu Sategun.
0: Iwo nbe.
1: In to Okoso.
0: Iwo ni nti bo Okowi.
1: Bala bulu to Okowi.
0: Bulu bala.
1: Aye si ti gbo po so bala bulu no studio. Momo ba se ide. Momo ba se ide. So pa won kan tin so pe
0: Bulu bala.
1: So awon kan tin so pe journalism has gone down the lane. Has gone kinika.
0: Ko si bo ti wu ko ri.
1: Journalism to si gbo na bo de nu.
0: Ko ni tanu gbo osun ka ma ri fun ko mo la.
1: Ko wa ye pere ise ta wa fin lo daula.
0: Komanton so ni
1: anybody wa ti opon ale
0: koreyan
1: komanton se o soro komanton se soro soke komanton se ani kaye mo gbo
0: komanton se
1: anybody wa ti opon ale
0: komanton se
1: ohun ri okito
0: lizi komanton se
1: lizi mantin se ntie lizi ise ye lizi
0: komanton se
1: ani damu
0: amen
1: bodu mo ba ti mo ba yi ise la gbo poroporo do bi aje ba ti din dododo ise la gbowo sowo so konkoso o tun do ni peki akorawa lori iroyin ti fun tedo iroyin o gbe be o dun be eyin a mo gbe wa bi o ndi aro ni bredi ati ti awa ba yin fi eyin saarin e
0: olohun
1: ati lepo e ri pe ti ta gbe wa ini ani ikaye tin sare jimu ti ta fe safo yin ara le o fi n gbe emi ro tori ko bo se wa eyin ti o bayi ti ri nkan fenugun la o le mo lonu mo le baun mo ti mo bo se wa si mo ya ti gbe ti fun pe mo ku adiodi mo fe le igbe mi ru mo fe le igbe mi ru
0: iyan no gbe ni same ni
1: o tun double mic ni kilode
0: same ni mo ka bale
1: so bu laye ni
0: ma fo
1: lisi be mi na wo mic wa ba wo mic wa
0: ara laida mo ba se bayi ara laida enikan lo se
1: eyan mo nigeria
0: lo lana mike merin na gbele lewa aya
1: eyan mo nigeria e do ba yin follow todo mi oke ni lodo yin nile
0: todo ti mi nikan lo lana mike merin bayi ina gbele laya nobody on your mandate we shall stand
1: se bola na ki abibola
0: kunle on your mandate we shall stand ani kaye on your mandate hey on your mandate
1: ni o tun ni hey bayi
0: eyi te yan ba nile yan fi
1: ewo tun ni
0: bola o na pe nbela na
1: awon kan mo pe bola awon ko pe bola se bola ni abi bola
0: emi o ri network yen nbe yen
1: ani da mo ki awon ara le
0: kun ni o ma ni fowo se na loruko temi ojolowa ni ikai presenter yin na ni e ka bo sori akotun ti footedo royin lori ikani asewaju ikani omaluabi splash 105.5 ile fofo ni felele nbadan ni bi agbara ati ase iroyin to fi mo awon eto tedu mari ni o mo ta sansan to fi kale si awa n lo waju awon to ku n tele tori awa gangan la wo ko se fun gbogbo awon kan ni to ku no bi so dobu e no bi so
1: na so na so
0: se no bi so
1: na so na so
0: awa yi gangan la wo ko se fun gbogbo awon kan ni to ku tori e be ate ba ti gbon bi otele gbo
1: ko la mu mo la asiwaju ni wa
0: awon akori lo ni ranran ina la fi bere gege bi ise wa iwe iroyin ti punch onbe ni akata mi the nation onbe ni akata bi odun trouble
1: ani kai o sa fe yi pada na
0: se se trouble
1: o fe ronuku ada ku lu ese
0: so se trouble mo
1: sa dem dake mo dem
0: so fa je gbon mo
1: mi ti eni da ti defend ara mi go
0: to
1: lu
0: mi so to ba ti so fun emi awon ara le
1: o to ba wu oko mi bandit
0: I know what to do
1: to ba wu oko mi bandit
0: so fun mi fura pe mi o fa je gbon mo
1: eh so nkan
0: no trouble
1: mi to ba wu oko mi bandit
0: ah bandit bo
1: ani oko mi to ba wu
0: bandit bo okay eja lo ka mu awon akori yen gege bi ati ma lizie si akata eti gbo yin ke wa ma fi sope yen mi ara lodo titi yin be oyo lori oro owo oko to gbowo lori ti joba apapo ngbegbe se wipe alowo oko gbodo wale ke se en ti o lo ra moto la nso o en ti o wo oko gboro owo epo ti o bere se wale won ni igbese ti nlo o pe ijoba apapo ti ko owo rogorogun bi bilionu meji abo dola owo ile okere si akata be won ni awon ipinle ati awon gomina laarin ijoba apapo won soro lowo lori ona lati je ki omo nigeria ori itura yen ai katete feel re lakin yemi ara wa
1: kini won ko ni feel ewo ni je feel
0: feeling the gap ni
1: ani damu
0: amen
1: o da na inu iwe royin the nation to jade fun ti oni ni mo ti kokko ri kokko royin mi akoko
0: kilo wi o
1: leyi tin salaye oro wi pe lori hurun to ti bere si ni je jade lagbo oselu nse lawon kan kun bi olobonbon pe bo ni INEC won se wa yoko awon olidide wa ko ninu porta awon INEC pe won wa gbo ko wa jade ki lo sele e se ni gbo ko mo jade njo suna abi abi fe ki film o sele ni won pe eyin te n bere pe ki lo fa labare e gbo because ngba ba daarin gbugun royin iwe royin the nation lo gbe idire o to ko awon oludide kokan to fi din tora bafo to ba ngbo ora bafo ora bafo ngba ba daarin gbugun royin e mo mo because o
0: okay e ja labuja ka mu si yin leti lapa be oro to njade lati eni yenson wike wipe ebila ebila desibila kuro lana e fe mi ni kan la moto lati gbe ipolongo are bo lati
1: mo se kin pale mo ko ma daka
0: ke se lori iroyin la nso
1: o ti ni kan fi woni kan
0: won ni iyenson wike ti soro wipe ohun nikan to lati lewaju fun ipolongo ibo are orilede nigeria ni ilu abuja ti ni olulu ile yi te de ipele rivers emi nikan ma gbe gbogbo e ma si lewaju e fun ipadabo are bola tinubu lodun 2027 ipolongo ibo yen
1: ah oh, ramo gba ya kori ka ka de vascular ah iwo mo yi olomo jo pa re mo kan lese gesi mo wo bere mo jo mo yo kan lese da pataru mi gesi sanu mi o se se wo
0: mo ni kin se
1: oro ni ka yo ti e wa ko la mo ori o lo fe lu mic mere rin o lo fe lu mic mere rin
0: iwo pa mic mi lenu desi o pa mic mi lenu
1: desi o ti e gbon kankan se olosodu kokoko bi oju soja so ti gba se soja ni
0: oga patrick daba tati were te kutele abi ama igbe ko mere omo tati were
1: e
0: gbo mi bayi se ti gbo oga patrick deal with this guy at the end of the month
1: kan deal with this so mo de agbawo
0: deal with oga pato
1: deal
0: with this guy at the end of the month
1: emi kawo ke twale desi agbawo eh agbawo baba o baba o twale
0: twale se lo ni ko pa mic ko si to me opa
1: o ti pa mic e o ti
0: jojo ah jade gbogbo bi mic now
1: o da na iroyin eleyi ni bo turi o lati no iwe iroyin the nation to jade fun ti oro yi leyi tin salaye oro wi pe se ri eyin igbese ijoba apapo lewa nigeria ti o pe awon mu edinwo ba owo ti awon eyan mo ra dale epo ni le epo nnpc oni bi igba ti e ba n gbe eyan ni mugun ni e fe mo gbe wa mugun oni itume eleyi te gbe bodi yi eyin obi ini salaye oro pe eyan mo nigeria won fe mo gbe yin mugun ni peter obi ni abi aboso ni aburo ti njobi ni
0: obi won ni
1: obi ani ikaye boya aburo re ti ti won bi sile ani damu e mo gbo ngba ti aba darin gbogun iroyin ti fun tedo
0: okay oloye olusegun obasanjo father to bi iyabo gangan ojulowo omo baba ti soro oro ti oloye olusegun obasanjo sin so tara re ko lo wi o soro lori awon ipinle nibi ti a tin wa ipo ni orilede nigeria madam da ti ma bo si akata awon idameta lai iye 13% derivation baba ni o to nkankan fun won ni ipinle yen ko to 13% derivation not enough for oil producing state awon ipinle yen ko to owo yen o to nkankan pase yen ko to nkankan dobu yen ko to nkankan
1: se ka so the 90% from 90 to 90
0: kila to ko wa pin
1: ngba te ni 90 o to bi ka kuko ogo e fun
0: se boloye lo soro se bi mo e wo baba lo soro lapa be yen abala kede mo nkoda na ki karabadanu eh ale mo karabadanu sugbon ta ba ni ka ba yen ko joko segbe kan fa wa to ku no problem
1: eyan mo nigeria e mo lo sori facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan e drop comment e like ke si tun share e eyan meji to ba share e daada ti suga ja lisi yo fo ko won sowo si a e si send the message si ori page splash tefun wa abu card fun yin baba ti pari iroyin e tete ma share bayi bayi o tori pe angeli ti ru omi o ti wa leti odo be sida e n ba ko debe yo si gba imularada oya o iroye leyi ti opo soka yi ni so pe yepere keku asin e momo yepere bola tinubu lodo mi
0: se wa ti currency jowo studio
1: yepere keku asin emi ati lajowo studio
0: oyanso
1: won pe awon iko ti polongo fun are bola tinubu won ti fi oju life wo oro oro bala bulu bulava ti won so pe atiku nso lenu jo meta yi wipe yo wa fe mo so nipa are bola tinubu ko wa ni dako are ko si ni da ko tinubu yo so pe bola to ba ti ba yo ke bola e wo ke bola e wo se bola ti kiri bread ladugo yin abi bola ti omo ran se bola bi omo odo re pe are bola tinubu na lo mo la ko mo lori o si mo pe ni bola ko ti e wa si pe the president of the federal republic of nigeria ko ti e wa si president ko si asiwaju ko si babo oloye ko si kini kan o kan wa so pe bola bola e gbo bo ti penu pe bola awon eyan ti en polongo obo fun are bola tinubu won ti fenu atelu oro na ti atiku se pe alaye dede mira o are se yepere bi okwasi o bole nbe e mo gbo labare ngba bada ni gbogbo
0: o tun wa si pe bi dada o ba le ja
1: o laburo to gbodu
0: o lawon bata battalion
1: o da bi igba ti ani kai ne ba n ko mi dobu o so pe mr dobu o ni mo ko mi dobu mo mo la ko mo mi lori ba mo fo lohun so
0: mr trouble
1: ogbe ni mo mo la ko mo mi lori ba mo mo la ko mo mi lori ba mo mo la ko ye pe ke pa si o
0: trouble
1: mr o godo fi mr si wa laye
0: going forward mr trouble
1: going forward
0: take or leave it
1: mo fo lohun so
0: mr
1: o le change
0: it change guys say change change level anjo ni e pada ja wa ko tato abi say for one change njo ni
1: so nibe so nibe
0: down say for e for one change abi for one change
1: body be body
0: so ro mo e ja lo o si akata bi ti iroyin kan ti jade ni apa bi o gege bi ati nla nfani na lato ti ma ri won ni gomina Seyi Makinde o o ti kede yen sipo akiwole o gege bi itani COS tuntun nigba ti ogun wi to nkowe to fi ipo re le won ni ategun ofe le pinpin bi kan se lo bayi soldier go soldier come appointment is not going anywhere bi won ni ogun bu yi bo ti fi iwe ikowe fipo re le si akata waju gomina bayi with immediate alacrity lakatriti abi lakati
1: de sare mu kokoro imeje to lepo iwa papa papa to loju oja iroyin ele ni so lori ile ise ti pe soju ijoba apapo ti pe ni ayederu idandan ti pe won foju omo ba de yemi wi na ofin lori oro re won ko won tun ti taari oro re lo si ile ejo mi o koya egbe ku nbe un egbe kesi e lobu mi won ko tun ti gbe ejo re ni atatopo won gbe ku nle ejo bi to wa won tun gbe lo ile ejo bumi e mo gbo labare bo lo ti je ti fi gbe ku nle ejo bi to wa ti bumi ti en tun gbe lo iroyin le yi ti mo sare fo mo lorun yi oni mori ti nsalaye oro wipe lola ode yi gangan ni o keku le gbo ko so fun toko kada o gbo koro fo be wipe gbogbo awon alatileyin barista Sharafadin Ali ati awon eyan ti gbagbo ninu Ali Soji 2027 mandate won po won se pade ni ijoba bile gbeda lola yi gangan lo rokide e mo ko date olale e mo gbo time ati bi ti won ti pade awon APC egbeda iniyan fi iroyin bode labari e o daarin gungun royin o ya desi owo ori amulele mo pase fun o lo ko lohun awon omogun gbegba de leri ko kiri lo to ba su ofun iwo mo kiri lo to ba su ofun pa gba wo ni o mo kiri lo
2: babe why are you frowning for me now?
3: Mama, make noodles for me.
2: This woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as they hot. Let it burst my brain.
2: Okay. I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Ah, finally! My new blender has arrived. Let me test it.
6: Wait, why is this sounding like a generator?
5: Don't tell me I'm stuck with a faulty blender.
6: This is exactly why smart... people use Jumia. With Jumia, you can return your order for free if it's not what you expected. Refunds are hassle-free. And with so many options at great prices.
5: Even after I've opened it.
6: Hey now.
5: Shop confidently on Jumia. Enjoy free returns and refunds on eligible items within 7 days of delivery. Try Jumia. You will like it.
7: Agbara Olorun ti so sọkalẹ̀ sínú ìbàdàn níbi tí ìgbàlà ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn tí gbogbo ẹni tó wà nínú ìgbèkùn yóò máa gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. For His Glory Evangelistic Ministries pẹ̀lú àjọṣepọ̀ gbogbo àwọn ìjọ Ọlọ́run tó wà nínú ìbàdàn ṣe àgbékalẹ̀ Jesus Ibadan City Mega Crusade. Ẹni tí Ọlọ́run yóò máa lò ní Evangelist Rob White, ààrẹ fún For His Glory Evangelistic Ministries, àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì bíi Archbishop Francis Wale Oke, Bishop TV Adelakun, Reverend Dr. Eliza Ogundiya, Reverend Samson Ajetumobi, àwọn olórin ẹ̀mí ni Lillian Ineji, Esther Igbẹ́tẹ̀lé, Pẹ̀lúmi Deborah, Voice Ọlọ́run, àtàwọn The Dentons. Ọjọ́rú Wednesday, ọjọ́ kẹrin, títí ọjọ́ Sunday, ọjọ́ kẹjọ oṣù kọkànlá ló máa wáyé ní Ọbáfẹ́mi Awolowo Stadium, Ìbàdàn. Láago mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Ọkọ̀ ọ̀fẹ́ tó máa gbáwọn èèyàn débẹ̀ wà, oúnjẹ ọ̀fẹ́, ìlera ọ̀fẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́ àlàyé, ẹ pé 0803-579-4064. Jésù l'Olúwa.
8: Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀.

0: lati je ki are bola tinubu jawe olubori o oni lowo yi emi mo wa ni charge re lolulu le nigeria abuja emi gangan ni commander to wa lori field lowo lowo ti pase lo to pase lo si pase lo to pase lo si lati ri pe are bola tinubu jawe olubori oni lowo yi o era won me egbe osilu apc era won me egbe osilu ti pdp okan na ni gbogbo wa ama o shari bo ti se lo yi mo fe so fun yin ya ko si lana wi pe emi lo me egbe osilu apc emi lo me egbe osilu ti pdp afojusun wa lati mu yes fun are bola tinubu ni iru eto wa se ni ipinle ti edo ni ipale mo fun eto dibo nbe lodun 2024 nibi ti eyan ti parapo sotun ati apc ati pdp lati parapo ti won si ri pe ni o wa nbe ko form oye le ni igba na won ni iru e na ni o tun pada waye bo ti sele ni igba yen ni ipinle ti rivers pe eni o wa nbe lowo yi ko raye form oye le iparapo be la won fi juwe le fun ama o yen so wicket ti so oro si jade nbe wi pe won ki ba yemi du mi o ohun gangan ni field commander
1: oya o iroyin eleyi to jepo bi bread sakara yi ninu agolo mo fe yo meji nbe eyin peter obi oludije dupo are labi ase egbe oselu ndc en lo ti be si ni bu enu atelu igbese joba papo ilede wa nigeria lati mu itura to sapejuwe bi dandan itura dandan ologbonjo lori epo robi wipe eyin ki awon omo nigeria ke lo re mo ra epo robi epo bentiro nile ile ise epo to je ti nnpc yun nnpc retail outlets obi in lo gbe oro na bode loju opo eyin x tamo si twitter tele ninu eyi to ti salaye oro na gege bi igba ti eyan ba fe fi etan fun obo logede ko le ba mu obo wonu galagulu Peter Obi ini pariwo eyan omo Nigeria e ma jara yin won tun ti fe fi ogede tan yin bi igba ti en ba fe fi ogede tan obo wonu galagulu e ma tele legufa o lewu oni nigba te ba so wi pe ile ise to je ti ile ifopo abi ile ita epo to je ti NNPC oni ile ise ile epo melu gan le NNPC ni gbogbo Nigeria Peter Obi so pe NNPC to se pe le epo ti ni bi 1000 abate 900 outlets ini NNPC ni o oni e wa gbe si egbe gbogbo le epo ti nbe Nigeria ti lo bi 1,024 abate 24,000 filling stations e wa gbe 900 se gbe 24,000 e ri pe inconsequence abi ase lebo a mo wa ka ki du agolo ni oni ile epo 900 legbe 24,000 oni se mo ye population Nigeria ni ngbe ba wa ni kan mo Nigeria ke lo re mo re po ledinwo ni le se epo to je ti NNPC ke wa mo lo e to be oni se mo ye mo Nigeria ti o mo to se NNPC filling station kokan ba oni oni bi egberun lona ojilerugba o le daada abate 243,000 Nigerians ini o mo to si le epo NNPC kokan ba won ni se fe ke mo tera won pa ni eyo mo Nigeria e mo tele legofa won gbe yin lamba ni eleyi e se ilana ijoba this is not the policy e mo tele legofa o eh won ni bi igba ti eyan fe fi oselu tan eyan oni nkan ti ijoba papo se o sapojuwe oni plain political optics kabesi igilango ogbodesi ba won wa tumo re oni bi igba ti en fe fi etan oselu ti en fe fi gbe eyan landicap oni ti ijoba papo fe se o peter obi ni ja wa be pe ka mo tele legofa iroye le keji ti mo pe lepo bi bread on beji ni salaye oro wipe awon iko ti polongo obo labi ase egbe oselu apc fun idapada are bola tinubu iyo presidential campaign council ini pe won ti benu atelu oludije fun ipo are labi ase egbe oselu adc ati en to ti gba kanje egba keji are lewa nigeria atiku abubakar wipe abubakar atiku o si mo sapejuwe are bola tinubu o wa mo pe pelu oko akoko re simply by his first name bola o mo pe are bola bi eni pe omo odo to n fun lowo osu ti n gbenu ile re abi boya awon ore re te jo lo ile eko alakobere o ni so mo wipe en to lo n ba ti pe ni olola eyan mo gbola fun ni e gbola fe en to Bola Tosi o wa mo pe are o ti e ni so pe president Bola Tinubu o ni so pe asiwaju Bola Tinubu o ti e ni fun ni akoledi kankan bi ti wo mo o kan mo so pe Bola Bola so mo yepere are ile de wa Nigeria ni awon iko ti polongo bu fun are won pe wo ta ba daketa ba so ku ti si pa agbo o iwon ba si ni gbogbo bala bolobu laba to nse yi iwon bala mo wo re mo en to fi atejade ibode lana o na ni en tin gbe nu so fun iko tin polongo bu fun are ati alakoso fun oro ohun alumoni iyin o minister of solid minerals ta mo si dele alake in lo salaye o ni mo mo se wo e mo ke se nkan

0: ko da o won ni sese mo ko ni
1: en te yoruba me na yen ma ko na ni
0: o ya
1: ko se ki lo pe na
0: bola
1: okay all right won na pe bola abi
0: se bi won lu bi le
1: won na pe bola abi
0: ti pe mi so pe in to bi mi ni mo di e lo
1: won na
0: pe fe ko bo bo bo lo iwo nu olonu olonu mo number le
1: okay e je lo o si akata ariwa orilede Nigeria adari abenuga legbimo asofin won ni ipinle ti jigawa lo nsoro lapa bi wi pe awon ti won be lapa ariwa orilede Nigeria je gbese lori are Bola Tinubu igbese te si je na ni ipada bo re won je are Bola Tinubu gbese ipada bo tori gudugudu meje to nti yaya mefa to ti se ni apa ariwa orilede Nigeria gege bi eni ti se abenuga won ni ilegbimo asojisho ni ilegbimo asofin ipinle ti jigawa lo soro yi lasiko gba to nda won awon ibere loloko ojokan ni akata ti awon oniroyin eyan Haruna Dangiathin lo si paye oro gege bo ti se wi o lo se pataki patapata bayi fun awon eyan ti nbe ni apa ariwa orilede Nigeria lati fi sore sore pada fun are Bola Tinubu pelu ipadabo lati ri wipo wole lekan si lele keji gege bi o ti salaye si waju si oni ni ipinle ti jigawa ati ni apa iwo orun wa ni apa ti bi o oni ta ba ni kawo lo kawo bo are Bola Tinubu o ti se gudugudu meje to nti yaya mefa ti o si nilo antana ka to padari nitori idi eyi o se pataki o se koko ki awon ati won be ni apa ariwa orilede Nigeria gbese ti an je are Bola Tinubu ni pe ki won fi ibusan lori pada lekan si lati wole o soro ile kun pupo pupo si apa ibe yen sugbon o ba ti nlo na lati se ntele tori bi pe a rojo mo solokun hey o se bakan lapa be yan bi
0: se ke ngbera ni o ya o iroyin eleyi ni mo ri o to salaye oro wi pe awon iko ti je ololufe barrister Sharafadin Abiodun Ali ninu egbe oselu APC papa julo eka ti ijoba bile egbeda ini pe ita ti pe iro ti pe olon loke odowo re o pe awon se ipade apapo eyin iko hun ti yo waye lola ode igangan Wednesday October 14, 2026 ni gbagan bi ti pe ni Zakios Adewumi Adeyemi Memorial Anglican Church ti nbe ni Alakia NEPA office ni Ibadan ni ipinle Oyo kekule gbo ko so fun toko kada o gbo koro fo be won pe ipade alagbara ta wi to je ti awon ololufe Barrister Sharafadin Abiodun Ali ine pe yo bere lago mewa laaro la e mo lusi time o e mo so pe egbo yi ago ta pe o ago mewa ni la pe o kekule ogbo ko so fun toko won pe gbogbo awon eyan ti je ololufe Barrister Sharafadin Abiodun Ali ine pe won mo pejo ti won si da opolopo lori bi won ti ma gbe igbese lati si atileyin to gangan fun Barrister Sharafadin Abiodun Ali ko le ba tata topo bo si ori alefa gege bi gomina ipinle Oyo ninu ibo ti nbo lookan yi lodun 2027 won pe lara awon koko ti o je gongo ori odudu nibi ipade ti FSA gangan ni ona lati se awon agbekale awon eto to lakaki to si tananu to yo geto bi aso ti efegesi ti si ri ayonu ti odola to wa yo geto ti nde yoyoyo won pe ali soji mandate ai igbese lati di gomina ati gbakeji gomina fun Sharafa Ali ati Soji Adedeji pe an mejeji ni won ma soro won ma foro dumi toro oro lori bi won ti pawo eyan jo lese kuku lori bi won ti bawo eyan soro po ya ewa eja se ti Sharafa Ali Sharafa Ali la tele awu si number mu won pe nijoba bile gbeda ati awon agbegbe re ni won ti ma canvas bi ase lebo tawo eyan si ma so po ya se ti gba card dibo yin e te soju e fun Sharafa Ali to ba ti dojo dibo won pe iko hun ni ló bẹ̀ sí ní sọ pé ànísẹ́ lágbára ọlọ́run bọ́lọ́n ti ń bẹ tẹ́mi ẹ wà bí àtàwọn mùsùlùmí wọ́n sọ pé mọ́ṣáàlá wọ́n ní mọ́ṣáàlá sàràfàdín abiodun ali ìní òsè ààrẹ adésọjí adédèjì ìní òsì sí igbákejì rẹ̀ bọ́lọ́n ti ń bẹ tẹ́mi ẹ wà nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí lọ́dún 2027 wọ́n pé ìpàdé yìí ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn tí ń nífẹ̀ẹ́ àlísọjí political aspiration ni wọ́n ti máa da ọ̀pọ̀lọpọ̀ kóyáyá àwa náà fowó lẹ̀ àwa náà lọ rí báwọn ìlà àdúgbò wa ń sọ fún ìyàwó àtọmọ mi pé sàràfà àlí ni kẹ́ndì fún àtàwọn ará ibi iṣẹ́ mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi nílùú èbó wọn níbẹ̀ ni gbogbo wọn ti máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì máa da ọpọlọpọ̀ lórí àti ìdájú wípé àníṣe èròǹgbà tí àwọn ń gbà ọba tọlọ́run mu torí wípé ètò ìdìbò ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sarajọ lójú ọ̀run wọn sọ pé political momentum ó ti ń dádà ẹ wo ń gbọ̀ bá dọ̀la ẹ mẹ́sù ọ̀pẹ́ wà ń bẹ̀ ìpàdé ẹgbẹ́ APC àlísọjí ní ìjọba àbílẹ̀ ẹgbẹ́dá ọ̀lanio lágọ́ mẹ́wàá àárọ̀ ó yá dẹ́sì ọwọ́ rẹ̀ àmúlélẹ́.

0: Seed Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Seed Up Supreme Noodles.
3: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
4: Ojo waju pe o pelu West Midlands Open University ohun to le je leyin wa la o ni pekun eto igbaniwole n lo lowo lowo boyo sese pari ilewe girama abi o fe wole pelu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun oni WMOU aya ti keko meko so HND di BSc na wa iyen HND conversion ati BSc top up yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting, mass communication, ati educational management. Gbe igbese nipa fojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University. Owo wa ofanilapoya, wa keko lodo awon oluko wa tan ti ni iriri odun modun gboye moye. Kan si wa ni White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, tabi number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja nilu Eko, pe 0704 700-0167. Tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng. Tele wa lori ikani banidore at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Keko gboye giga. Ko deni yitaye nwari fun lawujo.
5: Ah, Tunde, o ti pari ti yi ni.
6: Bami, ti yi odo rara be ti anti Sade ma npo fun.
5: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
7: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olanda Full Cream Ever. Asere mi niye o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
5: Olanda Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
7: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram. Apo kan iwon meta ni.
8: Olanda Full Cream Ever 120 gram. Ra wara to ku, adun to yato ni iye to to. Apo kan iwon meta ni. Ye Olanda Full Cream Ever. Ko si ma lo si waju pelu agbara wara ma.
9: Eku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
10: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
9: Ah, Iwana, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
10: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
11: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
9: Mo se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
10: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
11: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
12: Tọ, a kí n kàbọ̀ padà sí ìtẹ̀síwájú ti fótẹ̀dọ̀ròyìn lábala tó gbẹ̀yìn bẹ̀. Fún ti òwúrò ní ẹjẹ́ wọlé ó sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiwantiwa ń bí. Wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ò lánàá ti ṣe ọjọ́ ajé Mọ́ndé ló kéde ìyànsípò Akínwálé Akínwọlé gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn òṣìṣẹ́ sí gómìnà tuntun àyànrá ni bẹ́ẹ̀ náà ló tún kéde ìyànsípò Abilékọ Adéronke Adédayọ̀. Iye gẹ́gẹ́ bí Director General of the Due Process Office. Ngbàtí ìyìn òun wáyé ṣáájú ìgbà yìí ni ìwé ìròyìn Punch làwọn ti kọ́kọ́ gbé ìròyìn tẹ́lẹ̀ o wípé Ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ògúnwùyè náà ló ti tẹ ìwé ìkọ̀wé fipò rẹ̀ lẹ̀ sí ẹ̀kẹ́tẹ́ iwájú gómìnà gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn òṣìṣẹ́ sí gómìnà ní ìpínlẹ̀ ti Ọ̀yọ́ o. Wọ́n ní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ìkọ̀wé fipò lẹ̀ Ògúnwùyè gómìnà òwúlẹ̀ tí ẹ̀ jẹ́ kátẹ́gù ó fẹ́lẹ̀ débi tí ó tutù pínpín soldier go soldier come báràkì erèbì kankan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nìkan bá lọ dandanrẹ́ ni ẹlòmíì ó tún wọlé o. Gómìnà bá kéde ìyànsípò tó tun àyànrà míì wípé èyí náà ni ẹni tí ó máa rọ́pò rẹ̀ ìyẹn Akínwálé Akínwọlé o gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn òṣìṣẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tun àyànrà míì nígbà tí wọ́n máa kéde ìyànsípò tuntun ọ̀hún láti pàṣẹ ẹni tí ṣe olùbádọ́mọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Sulaiman Ọláǹrẹ̀wájú nílùú Ìbàdàn tí ṣe olú ìlú fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lo ti kede iyesipo na ni secretary tin be ni lobada pelu ebe won ni oro ba bere sini di imose lapabe
1: oya o awon eleyi to lepo bi bread sakara nu agolo de sare yo meji ke kan fenu ba tetete
12: o di ba tetete
1: alakoso fun oro ibara lu soro minister of information and national orientation Muhammad Idris in lo ti so lana wo pe lori igbese yen se lodi tawon egbe osise nle wa Nigeria ngbe won pe ko nilo kepe yen se lodi Are Bola Tinubu eleti gbaru yi ni abiamo gbojagboro gboro to ba ti gbopo mo re nsoko ba yo ti tati were tekute ile asupa dantigi aja oni Are Bola Tinubu o ti ngbegbese lati ri awon osise lati bon soro pe ya wa eje ajojojo bi asa awon ilebo eje ajo foro dumi toru oro ka wo bi ta le gbe ka won ni wa ninu erongba Are Bola Tinubu pe eleyi to ti eje podun marun marun inle mo si atungbe yewo owo osu to kereju iyen 5 years oni ko nilo ko mo todun marun ali sododun meta won ni erugba yi la re bola tinubu ni pe ngba to n ba bawon osise soro awon ojo ri bi to nitumo tawon ojo gbe ka ke se yen se lodi lona abayo e bo le nbe e lo gba balance iroyin un iwe iroyin the nation lo gbe elekeji ti mo fe jo fun yin ini salaye oro wi pe lori oro to ni se pelu idandan ajo ijoba apapo ti pe ni fake federal government agency ti pe won foju enikan ti pe ni omo oba adeniyi adeyemi wi ni ejo won pe alakoso foro eto dajo le wa nigeria o ti fun oni moran wi pe gbe ejo yen kuro ni federal high court ti nbe nilu abuja ke wa mo gbe lo si abuja high court e mo gbe lo si eje kuro ni federal high court e gbe lo si abuja high court pe tori pe oro lori jurisdiction bi ibi ti eyan ti ngbe ejo won ni o se se ko fe se adina gbogun fun ejo yi won ni tori idi eyi ni alakoso fe ke eto dajo se fun lamoran pe excuse oluwa awon nile ejo ewo awon gbejo iku nbi awon mo gbe lo si abuja high court pe ibe ni awon ti lo re gbe ejo mi tuntun dide lodisi adeyemi o ba fe gba balance iroyin yin o na e lo re wo iwe iroyin the nation to jade fun ti aro yi to eyin awon eyan ti won si aye lori facebook dawodu olawale ati mustafa fatai an mejeji ni pe won si aye emi o si ri comment won bi bo ni bayi inec chairman bo ni bayi inec se
12: bujo won
1: abika se ibo won ni
12: bujo won fun won
1: inconclusive bi bo sun ani damu eyin dawodu olawale ati Mustafa Fatai eyin mejeji e send the message si page Splash FM 105.5 Ibadan te fi wu wai e fi phone number yin sibe te fe ka ba yin te card si ka si sai se yan papapa
12: o ba ti share anjo mi to comment o lo so po ti lo nu
1: o lo nu ani damu eyin won ni bi oko ba ro kun ro sa yo fori fele bute ibi ni awo ri de 30 mo seriwale lori iroyin ti futedo fun ti aro yi eyin oko pataki lowo olohun oba to fun alara ida ati awa ta muroyin wa ateyin te ba wa gbo adupe ajo sewo ni gbaje o
12: ami ase
1: ipade mi ati yo tun mo di ni otun la ojo Thursday lo iroyin ti fun tele lago mesan aro titi igba na to ba so pe leyin olohun iwo lokan after God na you mo dawo won ko bo lo ni mo so pe leyin olohun olohun na tun ni desi ba mi gbo bede ateyin temi mo je maye
12: okay lago makala leni e pade olayinka agbola lori eto parrot extra aye ko to alejo re pataki fun ti owuro yi iyan na ni ogbeni Michael Ogunsina to je agbenuso fun egbe oselu ti APM iyan Allied People's Movement ne pinle Oyo alejo re fun ti owuro yi na niyan lase lowo Olorun awon ma dide fun
1: yo gbebe yo dun be e mo gbegbo e
12: a ma fa yin le de si lowo ko ma kebu lo
1: la pa yo ko indile le ri ko ni ko si na
12: o ma ni fowo se na loruko temi ojilo wa ni ika I presenter yin na ni anu Olorun ati ifokanbale Eledumare ti o legbe to fi ma bo e to nipon jewo ni lo iseda to laye to lorun to la koko ati igba yo ma dabo wa o leni ati lojo gbogbo e ku kale
1: n to lobun mi ko
12: abo ni bon mi mo

pa se testin balogun o wa ni ilu Eko ba tun se ti se nlo lori e ise nlo lori e awon yan si tin gboju o kepe ah abi ki ball pada ti ilu Eko ni lolede Nigeria ti ball pada iyen ball super eagle wa pada iyen si ilu Eko ta ba tete tun papa sere isetan igba ti o ba edinu osu ke kokan lorun ta wa ati e ti ri pe iko super eagles pada n gba bọọlu nilu Eko tori pe ilu Eko won ti gba bọọlu awon ti gbagba to ti waye nbe urugudu rede ohun yaya mefa ohun na ni ko gba gba bọọlu e super eagles ohun na ni won ti se won gbagbe bi pe lodun 1980 national stadium to wa ni suru lere olede Nigeria na Algeria lami ayo meta si odo e nigba ti Nigeria ti won gba continental crown akoko bi de je pe bakan na ilu Eko

0: There's a reason she's a good mama. Express cleaning, extra fresh.
1: Ah, o ti de blender tuntun mi ti de o, je ki n de wo na.
2: Kiri to n do bi generator.
1: Ah, ṣe blender to ti baje ni mo ma lo bayi nisin.
2: Idi niyan ti awọn eyan fin lo Jumia, to ba je pe Jumia lo ti ra, ti oja na o ba je o ti o reti, o le da pada lofe, wa tun ri owo re gba pada pelu irorun. Jumia si ni opo ohun mi ti o le ra ni owo to ma ba ilara mu.
1: Da pada ke, leyin ti mo ti si.
2: Be ni o.
1: Ra oja lori Jumia pelu ifokanbalẹ, da oja na pada lofe, ki o si gba owo re pada laarin ojo meje ti won ba gbe oja re de laisi wahala. Don Jumia wo, wa fe na e.

0: lati bi latodun gbon oke ko egbe agbabolu lil eh ohun na ni won ti je ko di mimo pe o se se o ki awon gbegbe se kun kaluku ka won jo kora won lo si iwaju ofin eh leyin gba ti okan lara won agbowo eyin won ti Ago Santos to lanfani lati farapa lasiko ti won kojule Avery yen ni ojo Abameta Saturday tan si gbe jade gba ti o pada sori papa won ti mo oni sugbon ikolu eleyi ti eni to kolu kolu o lagbara kun gbe lo mo kolu ari yan ba won ba won si se won si lo ba ajo tun se dara bula lafi se gba iyen ni le France pe a ko wa wa lo di ejo a lo ju to si mole iyen ni iwaju ofin Michael Carrick lo je ko di mo pe ikun ati pe wa bo lo man yu won bounce back ninu DJ UEFA Champions League
1: o fa won lolufe l'assurance o je ki won ko tun bo
0: bale
1: ko kan won tun bo bale sitori emi o ro pe ifigaga won ale yi a je ifigaga to ko ma run tori ko Atletico Madrid no fe lo banle ta ba de wo ifigaga ti yen lanfan lati gba kein lopin ose yi o jawe olubori oke ta lo lo e to mo si pe yo ti mura won le ni ile re ko tori pe won de emi da ri on le bounce back be a ki won mi awon abi kin ojo ta omi mo pe ko Manchester United alo no iko Atletico Madrid mole emi o ro ya yen o le sese fun won ni ale yi rara rara
0: tori iko gba bolu Real Atletico Madrid na form ta won na wa ki se kan ti
1: e le se pe yo ko wole be kan se pe
0: e
1: fe bounce back latara won
0: o si nkan to jo ki se sawa ni iro ni coach won pa
1: o paro se yo so pa won ni bounce back ni ko le paro ko de le so pe ba se nlo yo a fe lo fidi re mi ni o o da ko da loju gan pa won fidi re mi yo so si ta pa won ma fe awon fe lo jawe olubori ni e to mi mo pe to ba la won fe bounce back boya won ta omi ti won ba ti ra kan pe e nkan mi na ni won ta kan ni opin ose yi pe awon o pe ka won na ta omi o pe bo pe ko Manchester United lo na Atletico Madrid mole
0: erika ma e ja o da je pe ni to je 50k wa lori cash la ro yin ki a to mo lo manenua asole iko egbe agbabolu bayan ko ni se loju le fun gba ti won ba ngba ti gba gba won elo e ka ro o se ta ka se la ro iya wa oruko yin ati bi ti mo tin pe yin Mrs. Adesanya e ti je 50,000 lori cash e la ro yi be ni o oni ti san yi Mrs. Adesanya awon unbelievable believe awon customer ke wo pe yi leyin eto yi ba lati bere account details yin te fi gba owo yin eleyi ti eje eyin ti cash e ni Mrs. Adesanya se ti cash e
2: mo ti cash
0: ko ni baje se ngan ni okay ma se nge Infantino FIFA ati UEFA lowo na na nbo oruka ise iwadi kan iwe kan to se lo photo ta o ipe ninu idije feya agbaye ele ti o tenu bodo yi Infantino gba $1.7 million kan ti o disclose ti o so iyen sita o de je wu pe to yese lu photo sita ni US Internal Revenue Service ohun na lo fi die mule pe $1.7 million kan wa Infantino gba nkan ma gun jari wala ma sele ewo okay ohun ni ka jaran pele nu ofona fun yen stop ko niwa lori to ja won si laaro to ni titi ola eleyi ti a mo pade tin ba dide fun ya parrot extra pelu ola yin ka gbola aye ko to ohun na ni o bo yen si ori agbagbe adun ka de se laaro ruko ti mo tin ga lo tori mi ofo ire

0: Okay.
1: Njẹ ka ma kira wa ku dede we gbogbo bi te si lanfani lati ma gba ikani. Ikani Plus 105.5 FM. Ile to wa nile fubala felele nile bada. Oya talota tanje o pe ni o gbodo voice out. Atu ti de lo sante ni pelu awon royin lolokan ojo kan to je sere idaraya. Ni bikibi ka kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria. Ni pele Oyo ati ni ese kukuni. O ma du gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo re papa to gasale. Oya join together. Baba n so nipa royin lolokan ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tuso edesale koko iyen lawon royin eleyi to ta koko ta koko bakan na lawon royin yajo yajo to loyinbo n pe ni breaking news bi ba se n bale bayi na la mo gba sira wala iyen losan teni ni o adajo ma se a soro maye biru won ba sonu bayi ojo yen gangan na na ma n se awari won o be gangan loro ri leni e mo pe latana latin palasama wipe to ba tin di leni en to je alaga patapata executive chairman fun country as the oluyole warriors honorable lekan honorable taiwo lekan salami won ma wa pelu wa lori eto pe won ma wa pelu wa lori eto e to ba tin di losan yi to ati wa wa nbe bayi honorable si ti wa pelu mi nbi won ti wa pelu mi nbi won ti de koda o ti se die ti an ti wa pelu mi nbi e ko si wahala a lanfani ati gbadun ara wa daada iyen losan yi lori oro to ni se pelu iko 3S di oluyole warriors e mo yi pe bi gbogbo re se nlo na ni kaluku na ntele awon eyan da nwo yi pe ese ti gbogbo e fi wa ri bayi kini nto sele kini nto de sugbon e mo yi pe enu onikan bayi lati gbopon ehe awon ti oro kan gegegege kini nto sele kini nkan ti a fe so losan yi a lanfani ati gbora wa daada honorable ti wa nbi bakan na gbogbo eyin te wa nle te ngbo wa ele lo si oju opo ikanibanidore facebook be ba de facebook kaakiri agbanla aye won wo wa nbe lori tiktok kaakiri agbanla aye won wo wa nbe e lo si be re ma wo wa gbogbo eyin te wa ni oke okun e lanfani ati wo wa lori ti facebook ti Plus 105.5 FM lori je kan ma fan family o wa nbe lori tiktok at top striker 100 o wa nbe e ma lo be bayi e ma ri wa wo live and direct honorable na ti wa nbi pelu wa eyin a ku dede wo yi tori nfe fi jafara tori mo fe ki awon eyan ki won lanfani lati gbo wa daada ki won se da si tori pe opolopo ni won ti npongbe pe ki lo sele kini n to de gangan ara mo ni e ba wa ri honorable nbo ti won wa ba wa tan imole si gbogbo n ti sele gangan now akudede wo yi oruko yin ni kikun
2: atoko ese oruko mi ni Taiwo honorable Taiwo Lekan Salami executive chairman alaga shooting stars
1: to lakoko na akoko dupe pe a pe yin e si je wa adupe yin na lele keji ni pe awon ibere po gan awa o bere se ngbo awon ololufe ti won wa nle na awon na o tun lanfani ati asi oju opo le to ba ta koko bi ka won na because gbogbo bere ko la wa ma mo tan mi nbe ta wa oni mo pe bere gan ni sugbon to wa lokan ti won ta won fe bere ehe a le je pe a balance equation yen te pe everybody no le so ti okan re to e je ki nbere bayi wi pe ikọ 3S di Oluyole Warriors en gege bi alaga igbimo to ntuko yi lowo lowo bayi nje isoro kankan wa ninu management lowo lowo bayi
2: ni wajo Olorun ateyan ko si soro kankan rara rara
1: laarin management
2: no ko si ko si to njobe
1: ekun ke bi eku
2: beni
1: eyan ke bi eyan omo eyan form bi omo eniyan
2: bo se wa niyan
1: adupe fọlọrun to ta ba wa wo iyen nje technical crew because ta ba so management tan a bo si technical crew ka do bo sinu awon agbabolu gangan technical crew eleyi ti oluko ni Salisu Yusuf ti won je
2: oga
1: se nje wahala kankan wa technical crew presently
2: technical crew. Kò sí wàhálà kankan tó wà láàrin wọn tí tèmi mọ kò sí dà gbogbo wọn ló ń ṣiṣẹ pọ ní wọn jẹ ń fọwọsowọpọ
0: kò sí gbà mí sí olórí
2: tó
0: kò sí ogún mi ọtẹ mi kò sí ìwọ ojú mi èmi ojú ọ
2: láàrin
0: technical crew
2: kò sí tó jọ bẹẹ sọ pé Salisu Yusuf very experienced coach ni agbádẹ ni nínú iṣẹ́ ṣe mọ̀ ẹni tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Super Eagles fún 15 years or so ṣe mọ̀
0: ok ká mọ̀ gbára wa lákòókò àdúpẹ́ fọlọ́run ìbéèrè kan wá ń bẹ tí mo fẹ́ jù báyìí tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè lọ́tún béèrè ló sì béèrè wọn mo mà gbáyìí náà wọn ó ti bíyín ní sáà tó kọjá olùkọ́ni tó kó ikọ̀ 3SC sòdí olùkọ́ni Nurudeen Awerorò láti bí ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n sẹ́yìn 27 years ago àbí a sọ pé 28 báyìí àbí ó ti máa wọ 28 báyìí ni ikọ̀ 3SC ti lọ continental gbẹ̀ ṣùgbọ́n ní sáà rẹ̀ àkọ́kọ́ ó láǹfààní àti kó ikọ̀ dé ipò kẹta tó sì fi ikọ̀ yìí láǹfààní àti ṣojú orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà nínú ìdíje CAF Confederation Cup ṣùgbọ́n ngba ti saa fe bere lo ba di pe oluko ni won ni awon alakoso ni ko ma lo ni ge bi ntawon eyan gbo pe ki ala ade kini nto sele kini nto de kini nto si le gangan ki lo fa sababi se lo to le so pe awon alakoso so yi pe ko oluko ni Nurudeen Awerorò ma lo abo oluko ni lo finu findo
2: well nto sele ni wi pe awon na la ni pe ko ma lo o de need
0: idi yen la
2: fi ta fi so be se mo igba to na ma koko de coach Ogun Bote lo wa ni baba nbe
0: be ni
2: won de ti wa nibe bi odun meta on lo si merin abi be ko emi de ni mo igba to fi mi salaga láàrin oṣù ọ̀sẹ̀ bí mẹ́ta ṣá tí mo dẹ̀ rí tí mo gbé wò tí mo gbé lọ mo gbé bọ̀ èmi náà ni mo pe coach Ogun Bote pé bàbá n ta fẹ́ ṣe ní ọ̀tẹ̀ yìí mi rò pé ẹ lè gbé wa débẹ̀ o
0: kò lè bára mọ
2: ẹ ti wà ń bí fún ìgbà díẹ̀ mi dẹ̀ believe pe ele achieve in ti mo fe achieve
0: okay
2: e je ki n mu elomi wa to wa younger to wa more digital to le understand philosophy of football ni sin to ma gba nsin
0: okay
2: se mo e je ki n lo mu eniye wa ki se pe mo fi se nkan binu but mo fe achieve ni
0: beni
2: so a de jo so bayen lekunrere in to mu Awerorò wole niyan now ni gba ta de gba asepo keta
0: beni
2: ninu league you know ipo keta ta se yen everybody at least to wa ninu shooting stars ati management ati players ati technical everybody to sopo mo club yen leyin one more pe was a collective effort
0: gbogbo yin le sise to
2: yes
0: ke se pe won wa ma da oluko ni nikan sori pe o gbe 3S de ipo keta ajosepo laarin management laarin players ati technical crew ni
2: to je ka achieve ta achieve apere de po
0: tin ba gbo yin dada ta ba gbe si ida 100% pe okay o aseyori ati de ipo keta yi o ti ko 3S 100% o bi ida melo loluko ni le le so koko nbe
2: se Awerorò mi mo le so pe be 20%
0: 20% out of 100.
2: Yes, the 80% was a collective effort of everybody.
0: Others.
2: Everybody. The one in the club. Yeah,
0: okay.
2: Contribute.
0: Okay.
2: In one way or the other.
0: All right.
2: Even ninu 80% an so ye gan awon fans gan wa nbe.
0: Okay.
2: Because aduro ti won
0: be ni se koriya ti won se fun agba bolu ti won se fun management ti won se fun coaching crew o wa lara success yen
2: o wa lara
0: a le right there off
2: no o wa lara
0: so ta ba ma gbe lori osun 20% loluko ni awero loko ninu aseyori yen ki wa lo de ti won fi ti yo fi di pe ko ma lo ngba to je pe ibasepo yen nbara won mu ti kaluku na ni party e to ko
2: into sele ni wipe se mo se so la koko se mo inta fe se ni odun yi bi ta fe de koko be ni yen ti mo de pe ti mo de so fun wipe bi mo se pe baba ni iwoye odun to koja be na ni mo pe iwo na ni asiko yi
0: okay
2: inta fe achieve lodun yi pelu ti mo ri ti mo de ti ri nipa e jan pe eyan le ma ba yan sise fun odun kan
0: ko ma mo mo capacity be ni
2: se mo capacity e ko le gbe
0: e fe move higher
2: yes experience e ko le gbe you know so ki soro ja you know ki se po se mi o se anybody but inti club fe achieve ni odun yi se mo is something big
0: tin ba ni gba oro mo yin lenu like iru bo se jago keta lo se ni sa to koja definitely club won wo po ye ka won le gba league lodun yin niyan
2: aspiration anybody to ba ti se ipo keta ipo kerin ipo keji so pe o ma fe move higher na ni
0: abi ka won ti e kupa ni CAF Champions League instead of CAF competition
2: so you want to aspire to do because o sha fe wa sile
0: of course
2: so because of interfe achieve lodun ta de mo pe capacity e oni gbe ko le gbe waju ibi ta de yen lo pelu collective effort ati support gbogbo wa fun team ngba yen pe wo je ka
0: toroto ni ta ngbo tele
2: okay
0: won ni certificate
2: no ki so ro certificate
0: won ni lofa
2: no nko lofa
0: igba ti CAF ti nti o ba ti ni CAF A
2: nko lofa
0: ko le coach ni tournament o pe oro certificate yen pe oluko ni nuru ni awero boya ko ni CAF A
2: CAF C loni
0: pe CAF C loni pe ko le coach 3S ni continental
2: nko lofa
0: ke se yen lofa
2: because ati se eto se mo to ba ti ri beyen o ma le to ta won club ma do dogbon to ma da
0: wa cafe coach
2: wa cafe to
0: fi ye technical for the match
2: so yen ko lofa
0: okay pe ko le gbe capacity e o le gbe nte fe se ni sayi oni ko si ja ko si ta
2: ko
0: si gbolohun aso ko se de ayede ko si gban mi si omi o to kankan owo to kan fa na niyan
2: o to fa niyan
0: okay
2: a de ni orisirisi reasons chemo ti a ni
0: eri ma je mi so
2: to je pe no ko le ko le gbe wa debe ni
0: se sabi meji
2: I mean one of the few ones timole totally tete ranti ni boya okay for instance now mo ri pe there was becoming a lack of respect you know amongst the players
0: okay awon gba ballu
2: you know
0: si oluko ni
2: won ma won ni issues la even though abo mole wa ki se pa won eyan mo o se mo laarin ara wa
0: ni awon gba ballu o fe ma gbo oluko ni won ye
2: le kokan se mo won ma bo se ma ba won so bo se ma address won se mo so
0: ko fa pon lesi
2: o ku die ka to so awon ye na mo sa ri pe issue wa die laarin won ki se pe nta awon araye mo si se mo oni ba se npa ne labele
0: be ni mama manager na
2: eyan se nsoro bo se so yeah
0: tin ba ni se mistake bi pe oluko ni Nuruddin Aweruru ko bowo fa won agba bolu re to
2: and
0: e agbe kale re isowo ba won soro
2: o ku die ka to
0: ko si apanle nbe ko de ri won gege bi pa won jo nsise po ni boya bi ka so pe ego wa
2: Well ta ba le pe be te ba ni pe yes but ko se mo pe maturity o man yato
0: ben,
2: get o de man come with experience
0: ben everywhere ni
2: so igba mi let me go to I'm a team of let me go for jury in terms of where bo se man ba won soro bo se man se pelu
0: iye gan la le pe ni koko n to fa idaduro abi awon nkan mi e ma pe ni o to bi nkan bi melo kan mo ni e so bi meja ati mi
2: be o wa lare
0: iwo tun ni bi iwo tun la tun le
2: e mo ti soro pa capacity
0: capacity pe
2: pe ko le gbe wa de bi ta fe
0: opolori gbe ri oloko oda oda ko si wahala eh ta ba wa so be yen lowo ibai gbogbo ala mo pe 3 years o se daada afi ta ba paro funra wa ki la le so pe n to fare nje management ti discover kilo fa I say dede ko 3 years lowo lowo bai abi n se daada ni
2: tin ba ni ki so bo se je gan ma so pe o da be ni pe success wa ni last season on lo ko ba wa
0: o ko ti ko si
2: now e ditimo fi so be ni wi pe shemo en to ti gbe third ninu league to je pe in teyan o ti gbe fun 27 years e to fe pe ogbon odun
0: be ni
2: ta ti ri ta wa ri laarin osu mewa shemo o ti ko ba wa because expectations our fans at our gan lara gan
0: o ti high
2: and that's the truth. Expectations yet high gan se pe e gbodo wale less than third te gbe yen boya e ma fe gbe second ni sin
0: abi
2: first to se morun ko bayi so the expectations is very high, you know, and with the expectation bo se high yen she get te yan ba kose to ye pe tele won le foju fo ko se foju fo mo because each time te ba fi le cause bae se mo ibi te fe de yen o tun
0: how did this place how did this place tem babo
2: o tun le si
0: ba won eyan ni fe understand pe ese tan mo fi ko lo mo fa su seyin
2: so success yen on lo ko ba wa
0: nigba to je yi pe bi 80% ni management ko nigba ti oluko ni awe roro ti han fi sepo keta ni sa to koja ni isin ti kudie kudie wa ina a je pe bi 80% na management ko na I say dede yi o
2: e se mo pe iyen ale pe ale fun ni figure ti mo fun yen tori ati pari season
0: okay
2: la fi le ko
0: nkan kan wo lati gba league ti bere ti
2: se a se gba match mejo ni
0: mejejo na ni mo ni ka wo mejejo yen kan kan gbe lori osun wa
2: a se gba mejo ni se mo so and chemo with a new coach with new players with very high expectations chemo it will take time chemo time yen ni gbogbo wa oni
0: time ta wa so yi se mo pe Nigerian league Nigerian league difficult gan de bi pe
2: very
0: nti o ba fi le gbianju ni first round ti second round de ba fi le bere ibi to ba wa yen yo difficult fun o lati ku nbe tori second round Nigerian league le gan eh robe
2: ah robe ah se ni ro ah ro
0: okay e ja se bayi mo ni mo fe fun awon ara ile na lanfani o sugbon mo fe wo nkan kan ni aye ifigagbaga Kano Pillars atejade kan jade lati odo igbimo to se ko kari ko 3 years inu atejade won toro aforiji
2: ben
0: lowo awon ololufe
2: ben
0: pe won ro won pe kan fowo wonu pe lagbara lowo olohun gbogbo ona ni 3s yo san lati dun won nu
2: ben
0: sugbon gba to di bi third and fourth paragraph won wa ko sibe yi pe eh iwo ti yo ba je pe ebu abi nkan kan lo fe ma wa bu o pe iko yi o ni fi owo re mu pe o se de ki won o ban re abi ki won fowo ofin mo ru eni be si se pe n deru ba won olulufe abi n le won san gbe pe owo won na ni won fi n wo iko yi ati ogun oju won iru atejade un pelu bi nkan se ri se ro pe olulufe o rin ri pe abi won o karamasike awon ni
2: e se fun ibere te bere yen mo ti mo pe beere e. Okay, now to sele ni wi pe March Canopilas fun so yen emi o si nbe
0: be
2: mo
0: wa n papa si mo mo pe si nbe mo
2: po gbogbo n to lo ni mo gbo. Now tabani ka wo ninu bibeli gan ninu 12 disciples ti Jesu ni so pe Judas Iscariot o wa lara won
0: be ni to n gbe yin be bo je
2: then so tabani ka fi yen wo ko si club na ni le ni igbese aye ti won ba ni 20,000 fans for our stadium Judas can be meji e wa nbe.
0: Okay,
2: so pe won fe dan ti won ni pe won kan fe dan kan ru won fe ba nkan je
0: awon ni won o si nbi ko da ko to nti won
2: o si nbi ko da
0: awon yen won wa fe ma influence awon mi ti e se pe awon lero yen lokan
2: nto sele to o ma sele dada
0: awon Judas po nu olulufe 3SC
2: nivun ninu English Premier League gbogbo league se mo ton ba ti identify awon to je pe
0: o loro si
2: wahala ni won kan ma nwa fun se mo se mo won ba identify won wa de won ti mo picture won wa se won ni pe awon o fe won ni stadium
0: e se ro pe I say dede ko yi lo fa anti Judas fi fara
2: ma e ni suru e je so dele. So now in to so mo oro yen o po beni akoko Semo, teyin ba tete identify awon troublemakers ba yen.
0: Ta
2: je pe e wo e ma wa ba
0: nton da je
2: fun gbogbo wa to ku. Semo, asiko ta wa yi ti ba to ba nlo be ti violence bere kini kan. Won le find club.
0: Beni.
2: 5 million, 10 Benny. Million.
0: Won le gbe won ku.
2: Awon ko ni won san.
0: Beni. Won le deduct
2: so
0: points.
2: Struggle. Semo. Na ma wo kiri lati san fine. Won le your point 3 points.
0: Dada.
2: Ati 3 goals. Ton ba your 3 points ati 3 goals. Inu ti o tun ka. Se mo wahala ni.
0: Won le gbe won ku nbi ti an tin gba bo.
2: Bẹẹni. Se mo won se yo ti
0: Interlego.
2: Se iru yen la fa. Won le fun one closed door.
0: Bẹẹni.
2: Won de le tun gbe won ku ro nbadan. So ta ba fe ko de gbogbo stage yen.
0: Ko di woro si woro.
2: O better. Ka tete soro sita
0: nsi ẹjọ
2: to
0: lọ
2: ọlọrun ẹni to ba mọ pe e kan fẹ wa maa ba nkan jẹ ki violence ṣẹlẹ ko ṣe ẹjọ iru ẹyin bayẹn kẹmọ where everybody kan wọn ba wi awọn to jẹ pe n to wa lọkan wọn mọra wọn jẹ pe n ti wọn ba wa ni and then you know worse still ṣe mọ pe political season náà la tún wà
0: wọ́n máa lọ lò ó.
2: So we have to be very careful ṣẹmọ pẹ̀lú gbogbo
0: olùkọ́ báyìí ọ̀dà presently tí n bá gbé olólùfẹ́ ikọ̀ 3SC sí ìdá ọgọ́rùn-ún lọ́wọ́ ẹ̀ ìdá tí ọmọ n fapá jánu wọ́n mọ̀ mọ́ àwọ̀ bọ́yá bíi 80% ajẹ́ pé gbogbo 80 ni Judas báhùn
2: kí lẹ sọ
0: èyí mú tí n bá gbọ́ àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ 3SC sí ìdá ọgọ́rùn-ún lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọn fọwọ́ tí wọn fapá jánu pé kò dùn má wọn wọn mọ̀ máa wọ 80% sí gbogbo wọn wà ní Judasi.
2: Tí wọ́n pé kì í ṣe pé gbogbo àwọn tí ò dùn mọ́nú kì í ṣe gbogbo wọn náà ló ń gbá mọ́tò ló lọ ń ṣe gba ẹlòmíì ó kàn kúrò.
0: Ó fi ọkàn bínú lọ léńtì ẹ̀
2: ọkàn bínú lọ léńtì ẹ̀ ṣe mọ àwọn ẹ̀ ló pọ̀ jù
0: ìwọ̀n bá àwọn tó yẹ pé mọ́tò làwọn rè é gbá
2: tí wọ́n máa fọ́ gíláàsì tí wọ́n máa ṣe irú nǹkan báyẹn ṣe mọ a lè sọ pé mi ò lè sọ pé wọ́n pọ̀ tó àwọn tí wọ́n fara mọ́.
0: Ṣé mọ̀ pé tíkọ̀ yìí bá ń ṣe dáadáa ń rò pé àǹfààní lè wà fún Judasi láti fara
2: mọ́. Nǹkan ìkọ̀ yìí náà ti ṣe dáadáa rí.
0: Ayé ọmọ àgbọ̀nrín ẹ̀ sínú
2: wọn ọmọ
0: ayé ọmọ ọmọ jẹ rí tí a bá ń jẹ lọ́wọ́ ni.
2: Ọ̀rọ̀
0: bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ọ̀hún ṣe àgbọ̀nrín ẹ̀sìn kéèyàn máa jẹ àgbọ̀nrín ẹ̀sìn lọ́bẹ̀ pé èmi náà ti gẹ̀ sinmi ayé yàgò fún ẹlẹ́sìn àná èmi náà lẹ́sìn lánàá ẹyin bọ́ bá lẹ́sìn lánàá àná ẹni tí ń gẹ̀ sínbọ̀ báyìí lámọ̀.
2: Yóò
0: sì dáadáa ọ̀dà kò sí wàhálà. Ayi níbi èrè tí mo tún fẹ́ bí ni pé ǹjẹ́ management ti ń wá àtúnṣe sí ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí àbẹ́yìn ọmọ pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ báyìí.
2: Ah, ẹ lè sùn.
0: Ẹ lè sùn.
2: Bẹ́ẹ̀ni, of course, atemi o ati coach ati sd ati players gan alara se mo pe ko anybody eh to ma jade nle e laaro
0: beni
2: lo lo woro ta bota ta so pe leni o mi o fe sorire
0: ise ohun ko mo ba ko mo se daada o ko possible
2: no ko se ko si
0: ko possible
2: eh so be everybody se fe sorire na ni our players na fe sorire ni coach na fe sorire se to ba sorire won ri match bonus to ba sorire awon na move up ninu league awon na fe se mo won possible ki club mi ri won abroad kon ni pe awon ni interest ninu e se mo so ko se ti o fe sorire
0: oda oda mo fe ka loju oja sugba ibere kan be ti mo fe bere ka to lo ajo se po wo lo nbe laarin awon alakoso iko 3sc ati ajo tin se ka ri bola rese gba ni ipinle oyo oyo efe se ajo se po wa dada
2: ajo se po wa regun
0: to mara dada
2: o mara ko sin kankan to
0: ko si wa la
2: no no no not at all not at all bo se mo pe ko si bi I mean oro yin awon ateyin ni se mo
0: of course me
2: kokon yo ya fa se ba e ma
0: bo ke yin o si re yan bo
2: oro baba to mo ni
0: ke yin de
2: tun yanju e na ni se mo ati di ati o ti di baraku
0: oja ko si wala eja sare loju oja eja sare loju oja ka pada de ta ba ti wa de lati oju oja in si oju opo le fun awon eyan lati bere ibere number ti won si pe si 0706949 3000 ikan iyen den 0701447 5770 so number mejeji yen na ni e fi lanfani e wa mo gbo o gbogbo eni keni to ba fe pe ogbodo je eni to je yi pe o mo eh o na nlo si papa se o de nwo kini tin sele as ife ebu ma bu yan bi o ma soro alufansa o ibere to nituma ti because won gbo eto e kakiri agba nla aye ni ibere to nituma eni o ko se ntinu e dun pe 3sc wa ni po ti won wa sugba e je ka fi ogbon se ibere to nituma ka si ma soro alufansa nle ibere sugba ja sare loju oja ka pada de ta ba de ka ti o waju e ku kale
3: Save big the Madea way. Deal so sweet, you'll want to join the line. Buy any Madea product from now till Black Friday and get any of these products free. A 20 liters microwave, a 10 kg bag of rice, a carton of Indomie, a blender, a 5.6 kg of detergent. It's more than shopping. It's comfort, innovation, and rewards all in one. Hurry now. Promo available at all leading electronic stores nationwide. Madea, trusted by the best.
4: God power don't land for Ibadan City. Deliverance, healing, salvation, plus including total transformation in Jesus' name. For His glory evangelistic ministries, join hand with all the churches of Ibadan. They bring Jesus Ibadan City Mega Crusade. Feature evangelist Rob Welch on Gakpatakpata for His glory evangelistic ministries. Other minister, Archbishop Francis Waleoke, Bishop TV Adelako, Reverend Dr. Elisha Ogundia, Reverend Samson Ajetomobi, Music, Lillian Energy, Esther Ibekele, Belumi Debra, Boys Along, plus the dentist. Date now Wednesday, 4th to Sunday, 8th November 2026. Time now 4:30 p.m. daily. Venue, Obafemi Awolowo Stadium, Ibadan. Free transportation, free food, plus including free medical checkup and treatment. For more information, 0803-579-4064 or check for isgloryme.org and all our social media handle. Come meet Jesus, the miracle worker.
5: Ẹni tó ń wá owó lọ tó pàdé ọlá àti iyì lọ́nà oṣù rí ilé gbá àìmọye ọjọ́ ọdún oṣù tó ti fi ń wá owó kiri ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń gbọ́ nípa káàṣì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tún fi bí kò ṣàlàyé gbọ́ nígbà tí káàṣì ẹ̀ ti bí ọlá àti iyì fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó súnmọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó mọ̀ kí wá ló dídùn dọ́ọ̀lù ẹ̀ káàṣì ẹ̀ tó ń fúnni ní ayọ̀ tó ga jù ó ṣe tán láti dẹ́rìn pé ìké ìwọ náà ní oṣù kẹwàá yìí láti abala àkọ́kọ́ ti ẹgbẹ́ wí ní gàlọ́ làwọn èèyàn ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá lélẹ́yìí tó kún fún owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí wàyí o má dúró má rọsẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún oṣù òtúbà yìí mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù pọ̀ tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpín tirẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn ni gàlọ́. nínú oṣù october yìí kan náà ni àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti ládìlú fm ẹ̀wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣèfàjẹ́ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀ gbogbo ojú ẹ̀sìn friday gan ni ìjáwé olúborí oníbejì bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn mílíọ̀nù tuntun october 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti ládìlú fm 96.7

0: se network ni abi bawo ba tun pe lekan si yo ba ti wa lo IBK ti wa nbi ti o gba royin si ala okay
1: Hello sir.
0: E ka san oruko yin atadugo te wa yi.
1: Ba wa le am sir ore re son ni Alhaji Wakil Adira lupa.
0: To e ti je ka se ri.
1: Mo ti je ri me na mo je ta ron
0: lo re. Oda e tun ti je 200,000 naira lo se congratulations wa pe yin. Bo se je niyan fun tosan yi. Adupe lowo chairman, executive chairman iko 3SD Oluyole Warriors pelu awon alaye ni kikun. An ade n gba ladua pe Olorun o ba won gbe nibi to ti wuwo. Ko easy iko 3SC ojo Friday irole ni ago mefa 3SC o ma gbalejo iko Ranchers Beast ni papa asire ile kan salami nle badan won ti sadeun pe from that Friday gbogbo nkan ma ma lo ni melo melo bo se je niyan fun tosan yi abike ti wa nbi lati gba royin si ala ere gbogbo dola e ku kale

0: Adé si yin lorun
1: Olorun se
0: o afun tan afun ka afun gbo nitori ki opolopo awon isele na lo nsele lode aye sugbon to je wi pe eni to kan na lo mo isele bi wala idamu ko ni be nikan kan wa o lase lowo eledu baba legba wa ni bi
2: Olorun se
0: adaje isa
2: Olorun
0: ko sanu eni
2: mi ma je aladaje se o ma wa legbe mi ti mi foro je boya omo egbon mi leleyi ke ko ti ma ma joko ti mi legbe abobo te this what it is
0: eyan ki sa ri fi
2: o na mo so
0: bebe
2: mi ba ro gege bi ari fi oye ke mi ti e je pe o ma joko ti mi legbe
0: eya
2: abi ka ko olu e fe ma se gberaga
0: eya
2: emi ki se gbe omo yi now
0: enku mi e ba
2: ji omo egbon mi re je
0: mi ke na
2: omo egbon mi re wa bo ti
0: awa sugba
2: but
0: awa sugba
2: but sugba you know it is what it is
0: ba ba legba ke agbede awa gbadu ara wa losun ni e na mo bo se nlo e kan ni omo lo abi o na la wa yi ba meji ko o splash ju e ti wa so bo se so na lo gere nbe un e je pade ni atayelu jara ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 ibadan e ba ni fi ife han be ke tele gbogbo ojopo wa pata awo wa mu wa kele badi odaran a mu wa kele fi yi lomo lowo o a mu wa ni kele mo pe dodon ni ki awujo wa ko gba isinmi latari awon ipamo ni gbagbe idagbasoke teyin na oko keledua ko firo wa lorun tola ni alade laja loruko timi ye royin ni awo ko sere omo tan so tan so tan guraye a pere ire omo lu abi wan ori yin o wa mbe
2: ba sibe to woni agbe ni gala kuku powo ase baje na la tu powo be eyan ba feran o la feju woni iwo oluwa re ma baje ni owo da lo to owo ko mo wa lowo ko ma se le mo wa lorun
0: ja
2: ni olowo ja ni o ma ja ni olorun ka se mu sunrere owo ni gbongbo ese owo na si tun ni keke yin ri
0: abi
2: ati ka lo ku ba ko sowo ati ero ti ka lo ku ba nfo owo o ti wa fi n da lara ni
0: atona to fi rowo re o
2: aha orisun ilowo kaluku ni osan ti o ma fowo ohun se eja wowo ni won tun won si yoruba
0: ni won
2: agbon bi owo ki rowo
0: keri o matori owo bomolu abi re je
2: abi matori owo bomolu abi je
0: ta na ti otan
2: emi o le pe omo wowo wa owo sugbon wa nitomoluabi opopolopo eyan ni won ti somoluabi won nu nitori atila nitori ati je nkan nitori ati lowo elomi isire nitori afefe yeye yi na ni o ko si meji o ki se pe nto ni oto o je o sugbon o fe sase han koja ala be eyan ba si pe ore ohun ba fefe je ohun na ba fefe je be eyan o ba isumi hadi o je je koja nfun tori odo te ri yan mo ri bi gbirigbiri lo ikoko nibi ti o ire o bayi laye ju yo lo foda nu ni iye ayido koko iye ayido agbodo yi koko tori ba bayi koko be ni alamo o baje
0: kon se yorun womu kolorun gba wa
2: e ka bo si ka ti royin e ka bo si ka eto lolokan ojo kan nibi ta tin gbaraka si da awon agbikale eto to jina koroko ikan splash no baby 105.5 fm the integrity station promoting right values eya ti se bi asa ojolongo lo kokolo Timbadi o sora bi igun. Olarewaju opele oro Adewusi loruko mi. Elifan solo yinre okan soso ajanoku tegba agboje fun papojo. G Square Arco Sky Giran Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental. Be ba ti ragba wo ebe pe se be lori a confirm e yo si tun fun tejan pe ba. Opele lo nje be.
0: Eya.
2: Ya kuko.
0: E ko ri baba legba bayi bi o. Bayi ji o.
2: Wa wa o.
0: Ẹ jẹ́ ká gbéra tán ká wá lọ tààràtààrà ọ̀ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó jẹ́ wípé ó gba nǹkan kódà ó tún rẹ́gbì kọ́lọ́run ọba kọ́jọ̀wọ́ kí ó máa ṣàánú fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ní ẹgbẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yọyan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti kéde ẹ̀ báyìí o wípé gbogbo àwọn ọ̀nà èyí táwọn bí ìbọn bí àwọn àké bí àwọn àdá járímọ́dì àwọn ọ̀bẹ ṣoró tá a mọ̀ sí àga dága ọ̀bẹ dága àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan búkú míì tí ń gbà wọlé sí àwùjọ wa ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní òun ṣetán láti lè dínà àdìpa orílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò lè wà ní àlàáfíà agbọ̀nbẹ̀yẹ mo ti wò torí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò wa ó sì dáa púpọ̀ púpọ̀ jù ojú ìwé ìkẹrin lé ní ọgọ́ta iwe iroyin the nation
2: se ti abala bi eto abo ni won mu e le ke won wo ti awon isele to ma nsele papa lasiko osu bababa ti won fi ma so lenu eyi isele ni ipinle oyo ti wa ojo buruku sode paro
0: olohun gba wa o
2: ha ojo kan buroda bi ojo merin la ni ipinle abiamo
0: olohun
2: ipinle abiamo
0: eleda o eleda o
2: ipinle abiamo
0: masun eleda
2: masun ji eleda masun
0: eleda
2: isele jamba kan sele ni ipinle oyo wa ni pataki pataki npato nile ibadan yi gangan ni ha won ni agunbaniro kan lo ti so emi re nu
0: o
2: latari isele jamba oko to waye ni bi ti oko ajagbe elejo kan ti o ti run awo kan womu womu orun oko womu womu ni ipinle oyo ti wa yi na bawo gan ni irun womu womu oko ajagbe si awon oko pepepe to ku yi se sele to fi din tin la emi agunbaniro lo
0: a fe mo
2: ile baba re ni nsin e ja je
0: abi
2: olodumare to gbalẹ baba re sin titi to fi de ni won sin sile baba re oju owe kerin
0: Mm-hmm.
2: O punch e de oju iwe karun iwe rain the punch abala punch metro lo gbe losan oni o
0: oda abala ikeji ohun na lo nje ka tun gbo pe e kilo fomode hey come on lori gbere gbere gbere gbere sin leti pado tori pe o se be o lewu pupo pupo ju won ni egbe ejowo o enikeni to ba je wi pe akoko o je omo elegbe okunkun o wa ta kuna lati le ronu piwada won ni egbo o koni si anu kankan oju anu ofofuru won laka isejoba to wa lode lorilede Nigeria sugbosa ipinle edo ni atejade ohun lo ti gbode kan abala ikeji oro won lo gbe alo si ipinle kaduna o le ti je pe won ti npe baye te dako ejo jare awon ebi ti an pale mo ni ipinle ti kaduna e ba ni se awari won e gba won kale o e ra won pada o ko lowo awon eko ajinigbe ati kini ati kejeun ojo we kerin le ni ogoji iwe iroyin the nation
2: oda to emi na tun taju kan mo wa akole iroyin kan bi punch lo tu punch e jade nibi ti won ti wi pe awon olopa kan ti won ni won han ninu foran kan to gbode kan lori aye lu jara nibi tan ni won tin gba owo tulasi lowo awon kan ni ipinle Ekiti
0: iyan ma tan ga
2: won ti lori gba ibawi won toto ni ilu Abuja be ni eyan le jo omo ijoba lowo to eh amo ijoba na mo bi
0: ijoba na ni pe ti ere that's right
2: obo mo e wi ti enu
0: that's right that's good
2: amo ba ti mo turi kan punch na lo gbe eleyi ipinle Eko na si ni ati nba bo le tan ni ajo asobode le Nigeria o na ni won ti seburu ona gba awon akika meta ototo kan kale lowo awon kan ti an fe se fayawo won kuro lekun bo lagbegbe bo ni ipinle Eko ha a a pangole ni won pe ni aka se ba n gbo to ba wi pe tipe tipe la ka bi tipe tipe lo re bi toju ti mu bare ti oju ti mu bayi na ni ejo fi bo abi e fun gbogbo awon eni tin jala boyun ni jebe punch lo punch e egbo lekun rere o
0: oda je ka tun pada sori oro kan so je ka ri gbo pe omo orilede Nigeria to si je pe baba ti lo tubo orilede America na lo fi se bugbe e won ni o se be o to bo fi loju o ofi ohun wa se tan o gbe won le porogodo ni won ni oro to ma ni se pelu owo kan e toto egberun lona oko le ni odunrun owo le okere dollar ijaba wo lo ro se je won tun wa fi esun kan pe yato fun eye o ni se pelu oko ayokele nibo lo ti roko ta lo wa loko ta lo toko ta lo ra bawo gan ni oro ohun se wa di gba nkan gbe pata porongodo eyin o kan na awogede ngbe o abala ikeji na ni je ka ri gbe pe owo se kun ofin to afasi meju ni ipinle ti Kogi won ni eja mo wi pe won wa kusani o nje ajowo jare iwi eri te ni da e fo ko le lakata ijoba apapo le Nigeria na won ni egbe baba legba se na bere si ni ma wo bi epa yi ran sinu go nje ki la tun sele oda e fo ko le ni pile bi te ti nwa nte nwa ye iyan pile edo won ni babu na ni ko si iwi eri kankan lo won
2: ah
0: ke lo wa sele te wa bi te bere si ni ma wo awon alumoni ni pile o won ni won bere si ni wo bayi ni o be ni e gbe lo sile cinema yan ti wo film ke wa ni to sele gan gbanko gbi ni yen e gbo losan oni o
2: oda to gbanko gbero yin te siwaju lapo odo ti bi bi ipinle edo yen na nle mi na lo
0: okay now
2: nibi ti won ti wi pe iko omo ogun le Nigeria won ti ran awon afurasi ajinigbe meta kan lo si orun asante won ja ticket alukiamo ni won lowo pe eru yin yo to leni ti peju nu aye tori pe a ko da ile aye fun rufe eyan bayi lati wa ba je o be si ni won tun gba idande arakunrin kan ti won ti jigbe lakata awon ajinigbe won ni amo ba ti mo tun wo kan ele ni agbara po ipinle o chi nlo gbe wa lo
0: okay
2: won ni owo sikun awon olopa titi awon meji kan ele ti won ni won fesun kan won ipe ko si meji ti won mo se laye ti won ju wipe ke sa ma da omi alaafia iluru lo ki ko mo toro bayi ki won so pe toro kan ta won oniru la won ko sa ma daru na ni
0: o mo lagbara bayi
2: ah eyi galaga ju oko jage ji a o ewe iroyin wo lo gbe gangan punch lo kuku gbe ni osan toni o
0: wa yoda eje ka tun wo wa o tori pe isele gbanko gbe mi tun re won ni eri awon o to je pe odaran ti won won kodun won mo badukia oba je tabi ki won mo yo nkan lara gbogbo awon amaye derun e ti joba n pese fun anfani awon ara ilu o won ni ofin le yi se tan lati le ma mu won le ni waranse sani won wa ni egbo won ti se awon agbekale awon ilana eto abo kan e to jo pe yo mo desa rufe won be yo mo mu won sekun won le dunyun eyun e labe ebawi ofin le wa o abala ikeji oro ohun na lo tun wa nje ka gbo wi pe egbo esele gbanko gbi yo mo lo taratara o odiwo ha eyi se ni laanu pupo ju olon jowo jare ma fi na mo ju eni keniun
2: ami
0: nbi o kangun si kolohun oba ki o ba ni bututu si
2: ami a se
0: edo won ni egbo esele ti a nso nipa re yi o abi amoku oro omo nigba ti ya omo to ki gbe to bu ekun gba yawo o te si n salaye pe ajo we ejare omo ohun awon ajinigbe ti pale mo e ba ohun sawari e o ni bo ni isele de duro iyan gbuta wa pada si ipile ti kaduna kolon ki o se won ni rere ni iwe iroyin lo gbe agbo yebe se ti gboyin losan oni ka lo bowo le baba legba owo ye ile pari gbogbo e wa
2: lejo ga la pa owo wale
0: ehn owo ni ke lo na abayo
2: owo iba mo wale ni iya re mayin
0: be ni be ni baba legba
2: agbawo ni o ti abaye odoju
0: agbo agba ni ki agbawo pin won yen ma soju saju o
1: eku le o ebi n pa ka si nkan si mi la
3: e kaabo iya mi ki le wa je bayi o
1: iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi golden penny noodles lo le se
4: golden penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun golden penny noodles
1: ṣe wọn kọ mi bí mo ṣe fẹ́ golden penny noodles ni gan ló ṣe sí èyí
3: ìyá tó yáyì tó sì mọ̀ tọ́jú ọmọ ni
4: golden penny noodles ó ti wà ní àwọn ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.

0: yun biker association won ni eka ti ile eko nla fasiti ijoba papo ti to nbe ni Oye Ekiti Federal University Oye Ekiti chapter ta mo si fu oye nu lori esun wi pe e gbo idunkoku laja money o ti sele o won ti dunkoku laja mo kan lara omo egbe awon e ti mo pe ro eyan ti won gbeja yi o na se daada gege bi omo egbe ni a mo fowo le dede a mo san diu re lasiko sasiko won wa ri pe asiko to ba yo e je ka gbe o na nija lo ba e mo oro yi lo si ti olopa ninu oro to bode to han so de ni gbangba o won ni ile ise olopa soro wi pe to oni tata gan olokada yi fun re olokada yi won ni ohun na ni iko ti ori si to nse ipararo ara kiri ni won da duro lasiko ti won ri pe ohun nikan fun ra re na ni nda okada re wa lo lati itapa lo si ikole Ekiti won ni won ba da duro di duro ti won da di da duro ti won da duro si kini ti won bere ko si meji o won se n toto ati n to ye ohun ni won bere fun se you no go settle boys
1: meeting
0: boys go cha
1: abi you carry now
0: be be lo wetin you carry
1: this
0: a way they look like man ko never chop so
1: mo
0: pa wa da ko nbe lodo awon olopa ati soja
1: so ba
0: ti to ko to je pe won ni ka pa lori onkun ni pe won fe gba owo lowo yin lo yo tumo si pe ko si olopa gidi o oju lowo omo oko olopa kan nbe ni ilu Eruwa Ipekito Arapaja ni nje okan do awon olopa te yan fi yangan lawojo ni ti yo ni ta ko si ni fe ta
1: mi ase idumare
0: opo na owa nba idumare owa na ipinle gbogbo jado ni gbogbo ipinle lorilede Nigeria eyan ma ku omo ko se o kiyan ni ta ko si ni fe eta
1: ami ase idumare
0: eje omo inu otu jere wa
1: ami ase
0: idumare to won ni eka ilese olopa won soro wipe awon ti mo awon ti won so yi ti won nbe lasiko ti won wa lenu ise ohun koda won ni won ti mu won si akata ti won e mo pa na mo sun seli be si ni okan ojo kan ibere ifọrọ wan lẹnu o ti bẹrẹ
1: o
0: ti ṣe igbesẹ ti wọn maa gbe lori kini to de to ṣẹlẹ tẹ fi n bere owo tulaasi lọwọ ẹni tẹ ṣe si lọwọ tẹ dajọ si lọwọ ni ìṣọwọ alajọ adaako gbogbo ọlọkọ àti ọlọkadà ti di alajọ adaako bí wọn bá ti ń san wọn èyí gbà padà lọwọ ẹnikẹni ìdùmarè yọ padà san lẹsan rẹ
1: ẹnbẹgi
0: lójú bó pẹ bóyá ìjẹ
1: arúwé dandan
0: ní àwọn ìwà tó jẹ mọ wípé kéèyàn ó máa ṣe ìlọbìrì pé àti ìkọ tí ọgbọn sí òfin àti àṣẹ tí òfin náà pa àti ìwà lọnà àìmọṣẹ ẹni ṣe lóbi gbogbo orú nǹkan wọnyí ó wá ti dọrọ pé àìmọṣẹ kò rógùn
1: ọtọrí bọnà
0: ọtọrí bọnà Abuja ni wọn torí wọn bọ báyìí o ilẹ̀ wọn ti settle mata o jẹ bí ó ti jẹ lápá abẹrun all the way from Ekiti to Abuja a padà wá síbàdàn
1: àgbà
0: fẹ́ gbé wa tó àbáyé ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀
1: tọ́nà jágerege
0: akúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run.
2: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
3: Look, Mom, I'm getting better every day.
4: You sure are. I am so proud.
2: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: This is my favorite.
2: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
5: Ore, then.

kan ti o wa nibe bere si korin ti won yin olorun logo ile kun ile ko ferese ko oju ona ti an toko ohun gbogbo won si papo si okan soso odun to be ti didun na soro lati sapejuwe eyi ti o je iyalenu ju gbogbo re ni tayo tayo ti gbogbo emi ti eniyan ri fi n korin won ko pelu erin won ko pelu ayo enikeni si le ri loju won bayi gbangba pe orin ayo ti won ko inu lo ti wa won feran olodumare tokan tokan ni igba ti o ba ye ki won ke won ke daada igba ti o ba ye ki won re ohun sile won re sile orin na dun tayo.

0: ile yi wa fun gbogbo eniyan ni ode aye ile na ni a npe ni ile ope apo ti o si ri won ni ni a npe ni apo ope eni kokan ninu aye ni o ni apo ope kan inu eyi ni a ko eyo ope ti oluwa re ti gbari lati ojo ti o ti de inu aye si bi eniyan ba lowo eni melo lo fi owo re se ni ore eni melo lo wa dupe ore lowo re eni melo lo je alai more ti oluwa re ti se lore ti o je pe olorun oba nikan lo le dupe eni melo ni oluwa re fi nkan ta lore ri ni ode aye gbogbo iwonyi wa ninu apo ope oluwa re won pe ko ebe ogiri.
1: Ìtàn tẹ̀síwájú.

0: tó agbo fẹ special
1: logori oto
0: eyin na gbo bo se ndun pe e ma se kini
1: won ma gba tun
0: ba wa kalo
1: mo le da wa da
0: abajo na won ni gbalanja gbalanja la sanwo ola gbalanja gbalanja la sanwo ola
1: o kira sibe
0: bi ere osu kewa odun 2020
1: o na yo gerege lo
0: bi awada o ti fe da si meji na ni gbogbo elegbe to ngbo wa jake jado orilede agbaye
1: oyeyekeyeke
0: bo le se wa lale toni
1: awon wa pa ni ni abalorun ope
0: agbaye awon mi le wa lowo orole
1: be ni aye yi ni
0: won le wa lowo san
1: ah kan si wa lowo oru ti en wa keke na so bora
0: oru tabi aro kutu ai
1: ni a ti mo ko daji lo
0: oye ka le gbedi fun ba ba loke loke
1: kabiyesi olodumare
0: kabiyesi olodumare adupe gan
1: ah adupe o adupe o adupe o
0: kalanu koto ki ohun ko ma ti be jade
1: ngba awon awa o le mole
0: eleyi o koja kayefi
1: ah o ka si ara o
0: ki olorun na anu e ko ma deyin leyin gbogbo
1: ami o leyin olorun olorun na ton ni
0: e ti je te le sami
1: ami ami rabande ami to rugashi
0: le ri e wa le ro pe olorun ti an so omo ise yin ni
1: nibo oga oga nu baba baba emi kira fun o
0: oluda orun oluda aye
1: ka biesi baba
0: agbedi fun baba mi o
1: oba wa gbangban gudu
0: mo
1: gbedi o mo juru fun
0: ka biesi baba e se baba olorun alaanu
1: adupe dupe
0: olorun ni fi ebi ba wa wi
1: ah ebi opolopo ebi apere ku ni o mo jari
0: olorun ko ni fi yan ba wa ja
1: iyan ise nto da o ebi ma ton yan ro ni o
0: mi ke to 30 si wa lori kanle omo luabi splash 105.5 fm lori to ta pe ni
1: agbo ife special
0: o le mo mo itumo nkan ti a nso
1: ah o ni tumo
0: o ni tumo
1: topo
0: ah olorun alaanu
1: adupe
0: e ma fi bi ba wa wi
1: ebi ise nto da
0: e dakun an bebe
1: ah ebi
0: e ma fi yan ba wa ja
1: mi o ti ba ko mo lo mu si biwa igbale ni o mu wa ibi ba do na ibi la so e
0: olorun gba wa lowo awon alagbara to nfo mo do reti
1: tala wa ba ton be olorun na la be si
0: baba badan ba tun mo eleyun
1: ah
0: alagbara ti nfo mo do reti
1: ah to je pe won o ton fi won so yan won ton mo fi ya je yan tala wa fe
0: jo si olodumare oni lari
1: sebi
0: oba loke ina lo mola
1: be ni o oloni tumoro lo mo gbugbu ati
0: na so di social media e ku ise o
1: akiyin akiyin
0: ah eyin ti agbara nbe lowo yin lojo toni
1: mo sa se pele
0: olorun yo ma se atileyin fun yin e ni se agbara na lo
1: ami o nti mo goyan po lare na lagbara wa
0: nitori ododo oro ti de igba ki lo
1: bi ore aye oto lo bi opa aban
0: aye ki to lo bi opa aban ni
1: a so ti a olorun je won gbo
0: ẹjẹ atẹ jẹjẹ ẹyin olugbọ wa
1: agilage ma ti n tẹ jẹjẹ gan ikun pa
0: ẹ má jẹ a máa ṣe gírígírí káàkiri mọ ẹ má sọ pé nítorí ti ẹni gbogbo nkan lọwọ lẹ́ẹ̀ma wá fìyà jẹ àwọn èèyàn
1: ẹni ó lò ní ẹni ó lò ní lè má lọ̀la
0: ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀
1: ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀
0: bọ̀sán aláyẹ̀dẹ ẹ̀sán bọ̀
1: àkọ́bí elédùmarè ẹ̀sán ní jẹ́rẹ̀
0: ẹ̀sán tí ò gbóògùn
1: ẹ̀sán bọ̀ ẹ̀sán kankan àṣẹ́bí òsì
0: ààrẹ ti ọjọ́ ọ̀dájọ́
1: bẹ́ẹ̀ ni o tí ó kò láyọ̀
0: nígbà tí kálukú ó dúró wá mú níwájú ọlọ́run
1: bẹ́ẹ̀ ni tẹ́nu ò nílé wí kankan
0: àgbàlagbà àgbàńláńlá alágbà alágbà alágbà láti gba ni
1: ní ọgbà
0: ọgbàlagbà ọgbàgbà tí gba ara àdúgbò bábá
1: kábíyèsí gbogbo tó kálukú ṣe yọ àjẹwọ rẹ dáàmú àlàgún yọbọ
0: ṣe ta bá ṣe olúwa dárí jì wá
1: àmì ò náà lọba aláhorí jìn
0: àgbò ìfẹsẹsẹ náà ló ń kí yín
1: bẹẹ ni a tó gbé débí ìmọràn
0: ṣe dáadáa lába yín
1: àti bá wọn dáadáa
0: ara lé àbí ò lé
1: ẹni abá lọrùn ọpẹ kọjá pé sára lé
0: ẹni kan sọ pé mido mido lere shitu o wa dabi ẹni pon kewi lori afẹfẹ
1: ẹ se bawa gangan lara
0: ibo ọlọrun iba eniyan
1: ajuba
0: ibo na ti atọdele yi ọmọ olugborogboro
1: asiba iba
0: ibo lọwọ ọlọrun to ba wa de mi awọn alejo wa si lati ku lo si adupe o
1: ọba lọba oniso
0: ọlọrun ẹ seun gan se ba gbogbo ẹyin agbagba to le gba ni laya laiwagba
1: kabiyesi eyan je eyan
0: o ti wa ya ka to ma fete dalanla eyin olugbo wa ibo oluwo ibo pe na
1: ibo laju
0: ko okinkin ti mirin foni
1: ibalaju
0: ah be ko lo ba ti ju
1: ile olanu ni lowo kan ni bi le leju apara le olanu
0: so ko to di pe a fe tu pe pe eto bayi ajuba igbimo alase ile ise ta wa yi
1: abodo ko bere fun
0: ni pataki ni pato oludasile wa
1: kabiyesi
0: mama wa oludasile ati gbogbo ebi won ka si ma gbagbe igbimo alase tunde olawowo
1: oga agba na
0: oga agba olootu agba
1: be ni
0: agba nla nla alagbada alagba
1: be ni
0: oju oniyi ti e ni te posun alayande
1: olowo odan wa nu
0: te ba ri bosun to nte nkan computer ni
1: be ni o
0: atu wo pe wo la fe lo
1: ba atu ma te loju ora ma te loju ala
0: labe akoso re lo wa bosun oju oniyan ti
1: ami o
0: iwaju lo ma lo ni pada seyin
1: oke oke le mu rusi
0: ah be na ni mo ki baba alalubosa to nja
1: mo nbe ahin baba to bi gbogbo badanu mo wa nbi
0: ademola olagbenjo baba
1: o se wu lenu ona loro gurugbe oja lale
0: ki ma gbagbe asoju obirin lori eto yi
1: abiola
0: Adekambi, slick lady.
1: Oh, say, oh, for cotton,
0: but you saw too much slick lady.
1: Yo, pada tuwa refwa. Ah, man, to badi.
0: So, owara ojoti gbale, dedede apre robi en yusun omoti ajana oro. Ili toba, mikoti oshe, fote tu. Alagbe deyde. Akpe de gbaye, lere shitu ton soro, Mr. Mido, Mido, non sobe. A je pe a ti sengere eto lale yi kọlọrun oba ko fun wa se
1: we ba wa du mejo si mewa
0: ah nkan la oro wa di oro ebi ni sa obe
1: kin lo wi kin lo so
0: e gborin yen gba to gbe jade ni abente
1: abente oya oya oya
0: dona show mo itumo re iwo to je baba alalubosa show mo itumo ntan so
1: eh ni o ke mi na yo fa re tu mo
0: amaraye abente eh te ba pe abela de kan bi o ke la abente e bo ni of my son a b e n t e
1: fi o pe re nu ata igba suku ko ja
0: so eyi eyan wa eyi radio soke lodo yin
1: a ti de
0: awon yan wa ti wa lori ikanni omo luwa
1: won ti bo wa bi ita beyin
0: e ta mo si facebook
1: we da wa da
0: atun ya pa sori tiktok gan mani
1: mi nlo ni rebutu
0: ah e to tale ye o falanta lowo
1: ya ni oro turu gas le ri
0: e
1: to tale
0: ewo tun ni gas
1: yo don ru gas le
0: ri an lo si bi ariya ni ewo ni gas
1: e ta to iyo dun o ki ponpon bi jale jolofu ni
0: awon ibeji beji ti ijara won ni ato wa lateko
1: awon ijiri ara
0: so san wo wa ni pe
1: pe kini nsele
0: se ere ori itage drama ti won se ni pe leyi o yi wa mo
1: bo se yo ri na no
0: ah ope lowo amulaga
1: to meyin duro
0: loke
1: yo pole nko ni koko ko se meji ko mo sa mo le
0: ta fe gbe yewo lale yi o lagbara die sugbon awon alejo wa na ni akoko takoto beere si
1: okay
0: inu mi dun Samuel Nsam ati Isaac Nsam ma so wi pe oruko eleyi ma tun yato ngba ba pe fura won yo ye won ah bosun ewo ni abente oro omo araye abente baba bibi elani si ko mo abente abente
1: abente
0: abente
1: kan o ku

0: right now, the music of Ebenezer Obey, Fabiye, on our darling program tonight on Splash 105.5 FM. Ilefufu Bala Ofelele Mbadan. This program is titled
1: Agbuife Special.
0: Awon alejo wa musole kan pe ibeji meji ti ki jara.
1: Awon ejire ara asokunu Edo Balanja.
0: Lati Eko Aromi Sale Gbelegbe ni won ti wa. Isaac Nsame Makale, Ekabo Suri Tuwagbo, First Special, and Splash, 105.5 FM. Ile Fofun Bala Ovelele Lawa
1: Nibadan.
0: Inu mi do ni ori ti won sin kro gbogbo e ni.
1: O ya da
0: lo ya ki awon ara le, gbogbo agbaye na tin gbo wa o.
1: Tede India.
0: O ti yato sita ti je, ma so pe eyin Ibadan yan, yo se ti yan.
1: O gbo bi atekun fe de ni tin gbo wa.
0: Ba se nsoro yi gan yi gan nibi kibi te ba wa lagbaye le lo si Radio Garden.
1: Mo ba wa nbe.
0: Splash FM 105.5 FM. Babaton e ma gbo wa
1: kekete.
0: And the program is titled
1: Agbo Ife Special. Agbo Ife n to saro oto.
2: E se atokun.
0: E ri bu mo se n gbohun safefe gbola ni. E soro dada.
2: E se atokun. Oruko mi ni Isaac Uzam.
0: Isaac Uzam. Adugbo le ti wa leko.
2: Yana Paja.
0: Yana Paja.
1: O ti ku odun kere.
0: E se wa jora yin bi momo bayi.
1: O mi o ti e da mo mo si ara won.
0: O ga o Samuel Nsa e ka le sa.
3: E se atokun.
0: Bo ni nkan o.
3: O wa dada sa.
0: Ah mo ri pojo yin wa le dada. E se wa jora yin bayi na afi bi momo.
3: Adupo lowo Olorun sa.
0: Eh Olorun seun ga o.
3: Se.
0: E ko to di pe a ma lo si eka ipolu oja. Mo fe bere kan pe se ojo kan na nu won bi yin e ma so pe amoran bi ni oyo o
1: abi ni kan de la ro eni kan de la le ni
0: ko ma lo je ku won bi eni kan la
1: ro eni kan de ni ro le
0: ojo kan na nu won bi yin nje ni oruko inagije tawon yo ma npe yin leko
2: taye na lo ma npe wa
0: se alias aye inani eni kejire ni alias keni oda na egbo orin wirin lori eto agbo fe special ti ale ye je ki ma lo si odo bosun alayede lati yanju awon ipolowo oja ti won ti sanwo fun eyin na te ngbo wa kakiri
1: aye wa
0: e wa sanwo sile awon eyan gbo eto wa daada e si mo pe ile ise splash
1: radio
0: to wa ni waju ni oju ni wa ti oju ni yin ti e ni te be na ni lage lu na o le furu koko
1: pa ma bo
0: 96.7
1: bo mi su wa pada
0: ga joke lage lu fm te gbon taburo ni wa
1: todo soju
0: awa mejeji omo baba omo mommy
1: agba
0: kusari jakete santan soma agbakaha ohimalele ipolowo oja loka emi na ma tin hype
1: be ni n tagbara owo baka enu osoro ni o wa
0: emi gan ma tin hype bi awon capi flamesi
1: toju
0: o ma hype ni ye bo su alaye de
1: toju oja
0: atun ti de o ti ya eje apolowo
1: oja
0: ipolowo oja lagunmu owo esun mo wa eba capi flamesi eba eba
4: Agbo Ife

0: King Sunny Ade, the Golden Mercury of Africa. Baba olojo bi to se ni igba die seyin ko le ti ju bi ose meji lo bayi baba pe ni 80 odun 80 years ah mo ni ore ofe
1: anu la ni o
0: anu ti olorun fun awa eniyan o po la po ju baba ati ti o si tun ran bi oko to ba nju
1: ran ni o da ori yan bi se
0: wo be Olorun shanu wa wo la afefe ta fin soro yi iwo lo da wa saye iwo ni alakoso orun iwo ni alakoso aye je ki emi gbogbo eyan to ngbo eto yi lowo kogun daada titi dojo ale ka waye lati se nkan rere tolorun fe ka se laye ani taraka ani wa ilera ti ani wa owo ti ani wa apunle ti kori be ma sami
2: ami
0: ati je la eyan ma so pe awon wo lori radio
1: o
0: ti koja be o e ma ya tan ra wa o
1: soro danu
0: Baba Abadan.
1: Onje.
0: Ademola Olagbenjo.
1: Lo nbe ra yin.
0: Biola Adekan Bislick Lady. Mo ta fe yewo ni ipele oko to ife taleye ke alagbabosun alayen de mura ale fun ta fi wole. Ago kan ti ma lu bi orin ta fi wole oko to fe. Mo ta fe yewo ni aleyi ngba ta ba pada de ma je ke ma gbo. Sugbon e si je ma tesiwaju tori akoko. Mo so le kan mo ni ani lati dupe lo wa awon to nse atileyin fun wa Akimo Pasola so 5x10 loja agbaki tuntun ni Ife Road ni Ibadan won ba wa fun awon alejo wa lale yi ni pilo nla nla meji iyen je ti alakoko be na ni Abetaya Amoto part to wa ni Olakunle bus stop ni alawa kala express wa to nbo lati orita challenge lo ja si apata ta ba ti debi kan ton pe ni logudu ibe ni na tin pass moto ati maruwa ati okada ibe ni won tin ta party moto lorisirisi yala agaran tutun yon ni tabi tokunbo to je party tokunbo wa le je pe tire be mi DJ to je tuntun nene to duro dede to duro nle tori rete rete abi to kubo taya na ni iwon eku
1: niwon ite
0: o ba se wa ni aposi le se round terra
1: gbogbo
0: party oko emi ni orisirisi oil ta man lo fun moto ati keke lese meta moruwa ati taya gbogbo epata lo wa ni ile itaja Abetaya Amoto Pass Olakunle bus stop to wa ni Alao Akala Expressway kato de logudu ni apata ganga ni Ibadan ta ba wa nsoro nipa oil engine oil gear oil hydraulic oil power steering fluid gbogbo nkan bi oil bi epo ti moto ti maruwa ti okada ni lo wa de je pe fe ra battery eyi to duro dede to duro nle tori ran to o wa nibe edinwo na ni bakan na to ba de je pe gbogbo awon ohun elo ati tun moto se ti o fi dun wo gbogbo e na lo wa nibe afi ke yan lo si Abetaya Moto Parts Olakunle bus stop ni Alawa Kala Expressway ni bi ikorita ti won ti gbe ja si apata ni Ibadan Abiodun Oladokun o tun wa fomoyo tori pe lati igba odo kekere ni won tin se ise foga sugbon loni ise foga ton tin se bo lati igba to pe o ti je ti igba lode modern technology ni won lo ni si laarin iseju meji pere bi taya moto to ba jo abi taya moruwa lo ba jo abi taya okada lo ba jo laarin iseju kan si meji papapa won lawon irinse kan pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim o ti duro ni ya mo fa ni se drama ni ko le ye awon eyan nitori na eyin na lo sibe bere Abiodun Oladokun won ti e ti wa nko awon odo lokunrin ati lobirin pelu boy to oraje se ri nisin won ni o ti ronu weku weku lati je onifoga agbalode yato si ohun tawon Abiodun Oladokun ti won ti la riri re koja la moye odun seyin awon na wa nfi awon innovation igbalode tutun bi afikun leyi to ba bo se nlo kakiri agbaye mu eyin na lo sibe kaka keyin o ma joko sile a mo un ti yen le se ti o dobe si yan lapo ti o dowo repete so ke leyun ko ma je bo ti je e je ka ma tesiwaju na eyin na ti e ba fe ma polowo oja lori eto wa
1: aye wa o
0: e le ma kan si wa e le pe lori number yi 080-080-339-529-521-91
1: Loba dobe.
0: So, eh ina tabade ni fe si number ta kwe yen, eli fi fe yin ha sori WhatsApp 080-339-529-521-91 Ele ye, fun eto wa ni kan lo wa. O ti ye yin te kan ba wa chat. To ba pon dandan pe ka pe yin a ma fi number e mi pe yin but a kan lo yan fun atileyin ise wa eti o nlo lowo e je ka ma lo si ipele okoto ife olorin kan ti bosun alaide ma ngbe sori afefe lati so fun wa pe okoto ofe e je ki oto okoto ofe ko ma jo ran ran ran e je atako to ife si

0: ejo ti opon so kan ni court olooka ti ale oni ni eyi ti alagba ojo nda lemi aya su mi ti agbo ile ikosi ko si adugbo kotokoto ni ilu kokoko ka pe carpenta re lejo ogbeni kokoro jowo jowo lori esun pe o se alekun awon iroja ikole ni ilepo marun sugba asiri pada tu ko
1: da baba carpenta da kilode ti bale re o wa sinu gbejo ta leyi lori court olooka
2: mo si wa soju bale mi oluwa mi
1: ki lo se bale re ti o fi wa ni bi se ko riwe pejo ti mo fi sowo ni
2: oluwa mi won sare pe won ni o sare lo bi kan ni
1: se ara bale re ni o ya abi ki lo sele
2: to fi wa fi
1: ile ejo court olooka gun lagidi
2: oluwa mi o fe te won die ni
1: to ba fe teyan die se ru eni be o le gbe onitomu lo sile wo san ni
2: o fe teyan die temi si wa nbi baye oluwa mi
1: se o de loju pe o le dahun awon ibere ta ba nta ko to si o gege bi yawo baba kafin kata ka fowo e se nkan re kafinta kafinta to si gbowo se re asala se wale asani wale asani
2: beni
1: eyin o sini suku alakobere gan nigbati awon ori

0: Okay. All right. Atun ti denu o. Ati de. Iyen sori eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi. Ele to yato si dokidan. Iroyin re daraya lako tun ta pe amo si ikanni omo luabi Splash 105.5. Ele to kale sinu gbale funfun bala lagbegbe felele ni le Ibadan. Alo lana. Atun de pada layo ati ni alafia leni. Ta de ni gbagbo pe ba se de lalaafia na labeyin ti ana lalaafia. Alafia ti yin ti wa oni di fiafia logun Olorun. Bo so alayede lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa odo ti yin beyen. Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson. Ti jani oloko dana loko mi. Oloko ele to dana royin re daraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actually to wa active. Won se lu ma yu tan ni. Asiko ti gbogbo eyin ma yu asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi. Ma yu ti o da pe o to mo kan la ko da pe o tun wa gba card kupa. Eh didirin association. Eh awon eyan lasun. Lasun gan o wa beta awon agbabolu iko Man U awon lamidi ye kini awon bodamo rufu gan si won beta awon leni sobo te ko joyi atun lanfani ati ji ko to ti ka se lale yi fe en ti o gbo pe en ba winning galo la pe mo ja yin tan e ba ti play ka se lati joyi te ti je ka se ti gbianju ta lehun bi. You know, you get more about testimony, Lolo Kojoka. And we little simply cast here to bear. Bose, you met a leg, can I buy? Who bad your cast here? Code the enemy. Latic Benno see cast here. *347*1004*1#. Tabi www.cashier.ng. Ba play ticket meta. You got a play 30. Oni won iko fun yin o wa ku number ti o gbe gese won le ba number yin yen fa eyen gbianju e wo play 3 tickets get 30 ka wa wo number to fe gbe gese eja bere ti to ni se pelu orilede wa Nigeria baba so nipa Olympic qualifier ele to lanfani ati waye laarin iko egbe agbabolu ti Super Falcons to orilede wa Nigeria iko agba oje to birin nu o ati iko egbe agbabolu ti orilede ti Comoros igbese akoko meji sodo won je igbese elekeji ibe ni Super Falcons ti binu tan pe ana yin meji sodo e tun ni gbagbo pe meji sodo yen eyin o e mura si daada ni be ba mo ra si daada ni e na Nigeria pe meji sodo un awa mo ni ka mo bo ko Germany amo ni amo bo ko yin Germany e ti an re meji sodo yen bi gba to je pe Nigeria o da meji sodo yen e le overturn a wa jade si yin tan yan a fi gbas gbos o pada pe marun sodo ati le atoke ta bayi bo je se pe bi na won yin mejeje ti waye ati le atoke ta ami ayo meje sodo ohun lo bade o iyen fun ikegbe agbabolu ti orilede Comoros ni waju kegbe agbabolu ti Super Falcons ipele to kan bayi awa ati orilede Morocco ni ipele ile to kan bayi ni commerce oyo Olympic ngba ti o bayi di inu osu keji soju su keta odun se nbo gbogbo e o yanju tan yanyan bi nkan se ri lapa abe yen niyan o congratulations to Super Falcons of Nigeria e je lanfani ati sunwo waju e wo wa ni kan ni banidore ti le se wan bi Facebook Splash 105.5 Ibadan Splash 105.5 Ibadan in te fi wan Facebook nu ba kan na ke tun lanfani lati ba wa share e ba wa share ko lo fa ka wi yan le mo pe o tun ti de ida gaga tun ti gbina ya awon esi vi gaba galolo ko ojo kan ile to lanfani iyen lati waye ile to lanfani ati waye ninu dije ti UEFA Champions League a ma so nipa figabaga iko igbe agbabolu ti Barcelona. Barcelona ba igun in to fe dabi egun tin benle won ba je. En to dari figabaga sale yi mo ja yin tan lana. Baba so nipa adari ayo. Omo bibi orilede talo to dari figabaga iko igbe agbabolu ti Barcelona. Ati ko igbe agbabolu ti Galatasaray. Baba so nipa Maguida. Adari ayo yi ifigabaga meji seyin to ti dari to je pe o ni se pelu gege agbabolu ti Barcelona mo jago si nbe iko Barcelona won lanfani ati jawe olubori nu figabaga mejeji ele ti Maguida to ti sise ifigabaga won ati Newcastle ti o ti ta omi ayo kankan on lo dari ifigabaga ohun ti Royal Antwerp to na Barcelona njo ni ami ayo meta si meji o na lo dari ifigabaga ohun belawon alakoso ko Barcelona awon agbabolu ti wo pe kini ti fe mo o ti fe dabi egun won ba be egun je Galatasaray lo fori ko japin won fe luga nina o to wiwo Sporting CP lo ti kokon fi yaje Lens meji sodo saba o na fi yaje Slavia Praha meji sodo ni ikege agbabolu ti Galatasaray on lo ko fi aba kekere gba lanti e nigbati Batrukov to mi ami ayo akoko fun iko Galatasaray ni 28 minutes iko Galatasaray mu yele keji ni 36 sugbon won yo goal yen won yo goal yen ki won yo goal yen fun bayi bi ko gbe agbabolu ti Barcelona se binu tanu 43 minutes kabala akoko to lo Barcelona ti da pada avize latowo Joao Cancelo ngba won wole abala ile keji iseju meta sira won Lamine Yamal o se iranwo meji 2 assist o se kan fun Fermi Lopez ni 50 minutes o se kan fun Anthony Gordon ni 53rd minutes olubadi meta se yo kan iyen ni won je lowo ngba to di 65 minutes Karim Adeyemi lo na ba fi ti e ha lo ba di ami ayo merin se yo kan e n bere pe se Victor Osimhen o play ni Victor Osimhen ke ninu ta nso yi omi inu ke le yan le re lasi ke wa ni eyan fe ko la lokun ilamelu le fe ko lo okun Victor Osimhen o play na zina baka to baun Victor Osimhen o play ke omo to start o jura won lo ni e gbe striker lohun ise ti striker ise to ba dodo striker o gba wole awon ti o pass fun Victor Osimhen gan onikaluku ti di marker ti won mark ka go to the gas goes ibe lagbadodo awon ara bi asiko ti gbogbo eyin ma yo asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi ami ayo meji sodo won tun je lale iko ma yo to lo mokan lati o da pe o lagba bolu iyen eleni yoro lo ba tun lo committee foul last man ti e lo ba gba card kupa ko ti e to gba card kupa na tele iko bi agbabolu ti ma yo na owu le jeyan iko atletico o di fe pa ma yu danu kasa ni iseju kan saju ki iseju kan to pe na o na ni agbabolu fun iko ti atletico madrid ta ba so nipa iyen pablo barrios lo ti mi ami ayo akoko fun atletico iko atletico won tun fe le keji si free kick latowo grimado o tun ba rin ti e Julian Alvarez na gba bọọlu mọrin ni abala ile keji ni 55 minutes bo je se pe Bruno Fernandes na o na yi ti ba ni 70 minutes ṣugbọn sibe sibe Leni Sogo abi ki le po ko ti e bo se gba card kupa tan bayi Ademola Lookman omo mi lati jo yi omo mi olotele keji soju kegi agba bọọlu Manchester United ami ayo meji sodo ni won yin awon ara bi star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashier.ng play 3 tickets, get 30 tickets. Na nbe lale yi. Ta ni o gbo pe yi. O ba fi ticket yo nje lale, e tun le fi je passport lojo jima. E le fi oko kan ke fi pe ye meji. Iko igi agbabolu Bayern Munich, ohun ati Viking Stavanger awomi ayo meta meta ni. Ibe ti nga lara bi ti nkan ti gba si opolopo nu. Iko club Brugge o na fi ya je Inter Milan mole ami ayo merin si meta. Arsenal anti e won ide be meta sodo. Un Arsenal fi pa iko igi agbabolu ti Lille nti e. Jure Timba olomi akoko Arsenal nigbati Ibere Chiesa o fele keji si ni 67 minutes. Bukayo Saka o fele keta si ni 71 minutes. Iko ti Agbe Leipzig fi yaje PSV Eindhoven ami ayo kan sodo ni. Villarreal na fi yaje Napoli. Napoli lo ko mi awon. E ba pe alajera si di ayin de pe se lere lola a pe yin lelere o. Lere won ni won pe alajera si di ayin de. Ase pe gbe agbabolu ti Villarreal ti e. Oun ni alaje asidi ayide o pada korin fun ki se Napoli to kokko mi awon meta se yo kan oni Villarreal le na Napoli ami ayo meta se yo kan ni bi nkan se ri nu lola lawon yoko otun lanfani ati waye ago mefa ku seju medogun 5:45 oni Lask ati Liverpool Venod won ati Como 5:45 ni ago mejo asale ni Man City ati PSG ni Etihad AS Roma o mo gbalejo kegbe agbabolu ti Real Madrid. Bodo Glimt ohun ati Borussia Dortmund nigbati ikọ ti Real Betis ati FC Porto. Aston Villa ohun ati Fenerbahce. Shakhtar Donetsk ohun ati kegbe agbabolu ti AEK Athens. Slavia Bratislava ohun ati Stuttgart la go mejo asale lohun ti e. Ja yin tan pe won ni pe yi ko to ti ka se lale yi. A si tin sun mo be. Star 347 star 100 for star one hash. Play 3 tickets, get 30 tickets. I want man you want one lay body mbo. Let balo body to balo kwa atletico. Toto di bass goes. L'office wa lola gbogbo kan wa dake yo apa lolo gbogbo office ni won so tedi lola asani office te de le se wa ite ni ba ololufe ko ma yu nbe be de marketing le lere nbe nbe asiko to ru lo wa yi wa pa engineering department Man U ti nbembe won to meje. Eto di won engineer Michael Man U ni. Tunde ati engineer Bayo Man U. Man U lu na. Awon mighty odo won na Man U lu po lodo won. E da fi mo mo lola. Ibi kan ni ni de lola. Ibi kan ni oni won ni wo lola. Eni bo ni Mr. Bosun, Bosun alaye de baka o ti na nti o fo ko kan bale o fe ha fe yin ti bayi ni wo se nti e pe ta lo fe wa sowo Barcelona bayi pe pa ni news department ni kan ni won ni de lola news won ni de be lola won mo de be njo mi sugbo gbogbo eyin office to ku ti man yu wa lola e da film mo e ja te sowo waju Nigbeyin bayi adupe o pe gbogbo e o ti ze tan yanyan fun Dani Carvajal lati darapo mi ko bi agbabolu Getafe ni adewon lofe nta kokko gbo bi ojo bi melo kan seyin tele ni pe ko le darapo mo won tori oju iwe ti Getafe ko ni le fun won lanfani ati gbe Dani Carvajal sugbo bayi Ugo ti o ti zebon lati je pe ko le lanfani ati darapo mo won bakan na nje je gba pe ifigabaga ele to waye pelu laarin ko Barcelona ati pe bi agbabolu Galatasaray Rover Gbabi Saloon official baba ta lo ta ati je kan mo idan gangan inu fele le nbi obasa ifigabaga ole to lanfani ati waye le ni un njeje mo pe anfani alailegbe bo ti se pe iko Galatasaray won jiya sugbon o tun di anfani fun won lati pa owo wole ifigabaga yo kan yen lasan owo ti lo bi 250 million wo pe se 250 million pounds ki se 250 million pounds o 250 million lira owo ti won na lorilede Turkey oni kegi agbabolu Galatasaray oni won pa wole iyen fun ifigabaga won ati ko Barcelona ta ba gbe lori owo ti won na ni agbon ti Europe nti e o je 5 million oni owo ti won pa wole lori ifigabaga yen won ni bi ticket yen pada won de won ta ticket eyo kan ni 1500 euro fe ba fe wo ifigabaga Barcelona ati kegi agbabolu Galatasaray bo ba gbe lowo Nigeria nbi enu gate omo Niger to ba gbe lowo Niger enu gate ni o ti pada pe ewo mo wo bolu mo 15 ni mo fi wo bolu kan aye gba won o bo mi lori di ose kan owo ti won fi wo bolu baba se lowo ti an na lorilede Turkey owo te yan kan fi wo bo lowo orilede Turkey o je 75,000 lowo ti eyan kokan fi wo bolu Galatasaray ati kegi agbabolu ti Barcelona ninu kegi agbabolu ti PSG awon ololufe ko PSG atawon alakoso inu bale okan won wa saju ifigabaga awon ati kegi agbabolu ti Man City won ni eyin ti e mo pariwo Farmers League league odo awon pe Farmers League ni e lo wo akole ninu ifigabaga mesan ti kegi agbabolu PSG ti an ti gba seyin koju awon iko to wa lati le Gesi meje nbe oni kegi agbabolu ti PSG oni won na meje ninu mesan won si ta omi meji e si mo pariwo Farmers League pe oga yin elopo ga yin wa tawon mo so lati jo yi oga yin tin bo lola yo je oga yin tin bo lola yo je dende ya oga yin tawon ti e wa bani boyo wa sodo awon ni boya won lo bani yo je dende ya ola le mo pe French League gone ki se Farmers League gba tawon ba ki oga yin mo le mo eti adi lola to jiya bi e ma ku igba na le mo pe ki se Farmers League la won gba lorilede ti France Rafinha won ni figabaga ti o lanfani ati waye leyin igba ti ko ti Barca ti an ti pa Galatasaray ile bayi ifigabaga ti o waye awon ati Betis ninu dije si league won ni Rafinha ko daju pe yo le lanfani ati gba bolu igbaradi aladani kan se oni o wole lo ti wole lose yi won ni sugbon ngba ti o ba vidi ifigabaga ti Barcelona o gba awon ati kegi agbabolu PSG leyin Betis Rafinha o ti de ngba na *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng nta agbonu pe Rafinha o ti de sa ko to di ayi ifigabaga awon ati ko ti PSG Barcelona PSG wa gbo wahala PSG ni o wa nle yo mo gbalejo ko Barcelona iwe meta mo won mo gbalera bayi kan to gba el clasico o ti gba iwe kan lale yi yo lo koju ko ti Real Betis loke ta iwe kan tunu yo lo ba iko PSG iwe kan tunu ko to wa gbalejo iko ti Real Madrid nile ni el clasico on the 25 osu ta wa yi o ni yen bosin ti e ni o se to gba ifigabaga le nti e baba so nipa iko igi agbabolu ti Barcelona ko kun si wahala fa won irin se nbe nle Mayu ni o gbudo dan rewo won lu gbogbo ju ma won lu gbogbo eyo kan to nisin awon ti an Facebook ore oluwa segun ojo latekiti oye lakin Dawood Akanmu Adekunle Elepo na bembe Obgonasi Taufik Adewale Emmanuel Salaudin Ismail àwọn ti a Facebook nu Osuolale Johnson Adekunle Mutiuli láti ẹdẹ ní ti ń wà Upgunners àwọn ti a nu adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Alátadé Yu Abdulhafiz ò náà bẹ́ẹ̀ Man U àwọn olólùfẹ́ Man U tẹ́ bá jọ wo bọ́ọ̀lù ní alẹ́ yìí everybody wá torí bọnú aṣọ báyìí òtútù mu yín ni wọ́n lòtútù ni òjò yẹn pọ̀ gan léni òjò ìyá òjò ìyá yóò sí ìran ilé ìkọjá òjò òbùkún òjò ìyá lórí ọ̀lẹ́ Man U ẹjẹ́ àtẹ̀wájú Wayne Rooney agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ ti Manchester United ńgbà kan ó ní àwọn kan wọ́n sì ń ṣáìdì Cristiano Ronaldo lórí ohun tó ṣe tí ò dáa ó ní òun tóun òun ò ní bá wọn pọ́n jẹ̀m̀bẹ̀ lákìsà o ẹjẹ́ apanupọ̀ ká bá o lè wé àwọn kan sọ pé ibi tẹ́ tó ní nǹkan ibi tó fi sí ibẹ̀ òun ni ó fi sí ibi tí ò dáa ẹpẹ ni tó jalè lólè kẹ bá wí ẹlẹ́yìn tó fi ìrìn tó ní nǹkan ibi ó fi sí ò dáa ṣé tó yẹ mọ́ wínú lóòótọ́ Cristiano Ronaldo ọ̀gá ni o gẹ́gẹ́ bíi ti Wayne Rooney gẹ́gẹ́ bíi tó sọnù oníṣùgbọ́n tó ṣe yìí Cristiano Ronaldo ó ti níwájú tó dáa ó ti láàrin tó dáa ó sì fẹ́ ba ìgbẹ̀yìn ara rẹ̀ jẹ́ nínú kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ torílẹ̀-èdè Portugal nígbà tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò pé ẹ ti ẹ̀ sọ kankan látijọ́ yìí látàrí tí Cristiano Ronaldo ń tó sọ oní Ronaldo àbí kí lẹ́ni in tó ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó tí ò bá mójútó ra rẹ̀ dáadáa bóyá ni ò ní fi ìgbẹ̀yìn rẹ̀ yìí ni ò ní bàjẹ́ tí gbẹ̀yìn bá sì ti bàjẹ́ gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe látijọ́ ó ti bàjẹ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ nù ó ní tí Ronaldo ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó ó ló tró olùkọ́ ní orílẹ̀-èdè Portugal àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Portugal àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè Portugal ó tró wọn underboss gẹ́gẹ́ bí n tó sọnù pé ó fẹ́ ba ti wọn jẹ́ pẹ̀lú ohun tó ṣe ń jọ́nà láti fi ìpàgọ́ orílẹ̀-èdè ti Portugal lẹ̀ ó fẹ́ sọ wọ́n lẹ́nu pé agbáwo kan ìse bẹ́ẹ̀ ó níyẹn ọ̀tọ̀ ó ní láti jẹ́ pé kí Cristiano Ronaldo kó tún wá máa sọ fún olùkọ́ni George Jesus olùkọ́ni orílẹ̀-èdè Portugal pé nǹkan báyìí ni kẹ́ ẹ sọ ní press conference ó ní ìwọ ló gbéṣẹ́ fún ni láti á máa sọ fún olùkọ́ni pé nǹkan báyìí ìtẹ́sọ press conference lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó ó ní olùkọ́ni kò sí bí igi mú alágbàro tí ẹ ṣe fẹ́ gùn tó olùkọ́ni tó gbéṣẹ́ fún ọ lọ̀gá rẹ gẹ́gẹ́ bí Wayne Rooney gẹ́gẹ́ bó ṣe jí odi mímọ̀ nù pé tálá yóò bá fura ìgbẹ̀yìn kò mọ̀ jẹ́ pé ìgbẹ̀yìn yóò fi sọ gbogbo iṣẹ́ dáadáa títí ń ṣe bọ̀ láti yọdún yìí yóò ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ olúwa ṣẹ́gun festus adigun náà ń bẹ ní facebook michael bukumi olútádé látòsogbo nùrọ̀dín aláyàndé ìwọ ló fà wá fúnra wa oyè tó rà mẹ́ẹ̀dì náà bẹ́ẹ̀ ọ̀làwálé ọbaṣà ọ̀làṣojú ọ̀làlẹ́kan ọ̀làdìméjì àwọn tí a ní ó láwọn ó bounce back ẹ bounce back ni adébáyọ̀ saheed sunday látàpẹ̀tẹ́ ń bàdàn bí yìí prince adéyẹmí láti saki prince adéyẹmí ìtẹ́ ń post sí under comment yìí ẹ bá mọ kọ̀ǹdíṣẹ̀ lómi gan ni ẹ tún ní pósì pé kí wọ́n fún yín ní kìdí ní facebook ní kọ́mẹ̀ntì facebook agbábọ́ọ̀lù nígbà kan fún ikọ̀ẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti liverpool ẹjẹ́ ayé kò tó ti káàṣì ẹ̀ *347*100#1# tàbí www.kaase.ng agbábọ́ọ̀lù nígbà kan fún orílẹ̀-èdè france ó gba fastener náà bàbá ń sọ nípa emmanuel petit ó ní wọ́n gbé liverpool mọ́ra lórí bradley barcola ni o olówó tí liverpool gbé bradley barcola owó tí ó yẹ kán fi gbé méjì òun wọ́n fi gbé ẹyọ kan pé lọ́dọ̀ tòun o gbogbo ti Bradley Bacola to gbanu ke gbe agbabolu PSG ohun o fi tin gbanu ko PSG ninu ko Liverpool lasiko ohun o fi George o in to ti se nu ko PSG o won ju pe won ti e wa scam ohun won fi ogun ta omo fohun ohun o le sanju 70 million pounds lo pe Liverpool won ti san owo to ye kan fi gbe meji to ye kan fi gbe meji ru Bradley Bacola ohun won fi gbe eyo kan emi ko mo wi be Emmanuel Petit ni o bakana poscosi oni ni joni tohun bu tohun so nkankan nipa Lisandro Martinez pe ko fit si defender to ye ko ma play ni EPL awon eyan bu ohun pe ah se ba fe mo fi ebu arabu ni pe ko lo nle olohun o fe bu arabu confirm lohun so fun pe defender EPL o yi won ye kuru ba ohun o ti kuru ju lati gba ball ninu odije league le gesi pe n to fa nu ti Dominic Sola nke to fi yan je ninu figabaga to ti am ati ko Man U pe Kani Maguire lo wa nbe ni ba se ni Maguire na o je omo didirin association to ko le goru e laye sugbon gba to ti ri ohun ti e lo se bully e lo bully Lisandro Martinez ta ni number yi 081 lo bere number yen 1123 lo pari number yi ati sasi number to jade loju opon ka se la le ni ah switch off oke switch off oke lasiko yi ah ama switch off ah
1: to message after the beep.
0: Ati gbo.
1: Call charges apply.
0: Eja tun mi yi ngba na. Eja sare yi mi lowo kan ba. Eja sare yi mi lowo kan ba. Ah. Hey, switch off oke. E. Asigo si ti a lo. Ta ba yi le bayi. Taba yi le bayi nisin. Taba se le re pe a pe number on soke. Iko egi agbabolu ti FC Bournemouth won ti jo di bimo fun iko ti Chelsea pe Alex Scott ti Chelsea ba wa ni January transfer awon o le gba less than 100 million fun Alex Scott. Awon o le gba less than 100 million fun Alex Scott gege bi nti awon last koso iko egbe agbabolu ti Bournemouth gege bi ti won sonu pe awon o le gba less than 100 million pe January transfer ba won ba to mo gba na ibo ka won mo wo mo lo pe ba fe gbe e mo 100 million bo aji tun number yen yi bayi o aji tun number yen yi sugbon akoko wa ti lo Aoko wa ti lo. Number to jade 6447 oni number to jade ohun 6447 lo ni number to pari number ohun o kan si number ohun bo so la yende ti ni awa mo lo. Eja mo lo lale yi. Lola latun lanfani ati pade lori idan gogo titi ola ohun boso alayende lo je ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tunde olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson ti jani oloku dana lo ko mi e se te ngo ikan ni splash fm e se ah eni ti gbe elo ka le o
2: e ka le ta
0: ki lo ko yi bo le wa yi
2: Yebi
0: do
2: afani mo wata.
0: Splash FM la tin pe yin e ti je 50,000 lori cash e lale yi.
2: E se mo
0: de. A ti pe number kan tele ti number yin o lo la si tun ko to ohun yi e ja mo lo. Customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo e ja mo lo baun. Lola latun pade e se te gbo ikan ni Splash FM e se o dabo.

0: gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o mo ki gbogbo eyin omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je n gbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi kakakiri agbalaye
1: pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se ba du ti won ni le bo du eh gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo ki e mu lucky gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi kan gbe owo e soke ko ni baba alanu mi emi o mo nti won fi sunre se ni bi ti e tin ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to tin bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o ai mo ye awon to ti koja lo ile nje eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologo ajobo adani waye oma tolase awogbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o se gan olorun emi awon woli adupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun a so fun ko se titi lai la o ma gbega uni titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re mama eyan le dupe de stage bi to je pa won angel yo da for ise mo olorun ba ngo oni lojo isegun mura o ire nwa obo
0: so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ariku yeri ologo ajobo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesus to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide
1: isoji afefe bere latoni lo enikan ni wai ati n bo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kadu ami o se itewogba Olorun dariji mi o
0: gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti di 6:30 laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday e je so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere lo wo wole won a si momo ati o ti ni yi awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register a ni le gba registration wole mo titi ale yi e je so pe titi ale yi si ago mesan la ro la o a ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e ma register
1: a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po in ti e mo to mu mi adua kan mu mi na ni asadu a mo mu yan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade bogo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you and go testimony lokan ojokan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi n ba se n pe adua yen ni omo gba ipade to yira bayi nkan to tun da o tun bere si sele nu aye to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
2: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adam ni loro mi won ba je gbadua yi ah yo dun mi jojo because ko si ti emi esu nse lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira en owo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin aladu oya Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.

0: La gouache.
1: Emi adani loro edana loni riapala da haladash yes shantulia badash gbogbo ti won pe ni o fa dani loro eyin ma je mo adani loro yes kaida la hada yada yada yada yada yada yada dash la kwada yada yada dash jade lara mi. Oluwa ni din wo ese okan yin paya oluwa ni e parabale ke gbo oluwa ni kin kiesi oni iko mi wo eni kinode oni adani loro ninu e won jo ngbe le ni bawo wa ni se nse ti bi nda loro oni ofa re ni in ta lofa ni igba ku igba enawo yan mejeji soke bi eni to duo ti oba mo tin se iwo mo to nse e gbadun yan bi kuku bi yiye eyin o fa dani loro na ka halabash awon eyan ma ran nkan ki nkan jade oba dani loro ti oje oloyun oba dani loro ti oje oroko oba dani loro ti oje orise gbamo won ti da nkan le fun o o ni ofa to wonu omi ateje. Eyin o fa dani loro.